0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Magandang umaga po, oras natin, impunto alas 6.
2: Ang Pilipino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM, CKJS, para sa lahing kayumanggi.
0: Listen to us anytime at ckjs.com.
1: Ito ang inyong Good Morning Philippines, 92.7 FM, CKJS. Kami po ay naghahatid ng mga balita mula Pilipinas tuwing kalahating oras. Ilan sa mga maiinit na balita ngayong umagang ito ng Martes. Today is October 6, 2026. Maaaring itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga ipinahayag ni Rodolfo Garcioso Jr. na nag-uugnay sa kanya sa mga insidenteng sinabi niyang hindi niya ginawa, hindi kailanman nalaman o naranasan ng personal. Sa ginanap na press conference sa Davao City ngayong araw, binasa ng Vice Presidente ang kanyang affidavit na tumutugon sa mga paratang ni Gracioso. Sinabi rin ito na opisyal na inihain ang kanyang kampo ang nasabing affidavit. Oktubre 8 o ihahain. Bukod dito, nilinaw ng bise na hindi siya magpapaliwanag o tutugon sa mga usaping may kaugnayan sa kasalukuyang impeachment trial at sa mga akusasyong ipinupukol ng dating senador na si Antonio Trillanes IV. Samantala, nilinaw naman ng kampo ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada ang kontrobersiya sa kondisyon ng dating tanggapan ng Senate President Pro Tempore na kanyang iniwan matapos ang turnover ng opisina. Sa pahayag na isinapubliko ni Estrada, sinabi nitong mula sa sarili niyang pondo ang ginamit sa karamihan ng fixtures at materyales ng opisina, kabilang ang floor tiles, glass panels, lighting fixtures at cabinet, dahil hindi sapat ang budget na inilaan ng Senado. Sinabi rin ito na bahagi ng karaniwang proseso sa Senado ang pag-renovate ng opisina at muling paggamit ng mga materyales sa bagong tanggapan. Iginiit nito na walang nasayang na pondo ng publiko at na ipaliwanag ng usapin sa Resident Commission on Audit Auditor. Samantala, itinanggi naman ni dating Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pahayag hinggil sa kondisyon ng parehong opisina. Aniya, walang anumang tinanggal o sinira nang i-turnover niya ang tanggapan kay Estrada noong 2022 dahil gumamit umano siya ng government funds para sa refurbishment nito.

0: Isa pa sa malaking balita sa Pilipinas, iniharap ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang testimonya ng AMLC Executive Director na si Ronel Buenaventura para patunayan umano na 319 milyong piso mula sa kumpanyang nasa China ang ipinadala sa KALE 88 Foods Corporation, kung saan may 47.5% business interest umano ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Ayon sa private prosecutor Attorney May Divina Gracia, tatlo sa mga remittance ang iniulat ng bangko bilang kahinahinala dahil umano sa kawalan ng legal o trade obligation at malinaw na layuning pang-ekonomiya. Sinabi rin ng prosecution na halos 4.5 bilyong piso ang pumasok at lumabas sa 15 korporasyong may interes umano sina Duterte at Carpio mula 2022 hanggang 2025. Bukod dito, sinabi ng prosecution na 4.4 bilyong piso ang kabuang covered at suspicious transactions na direktang kinasasangkutan umano ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2025. Sa ibang balita, balikulungan ang vlogger na si Norman Mangusing o mas kilala sa tawag na Francis Leo Marcos matapos muling maaresto kahapon dahil sa 3 counts umano ng cyber libel na isinampa ng asawa ng kapwa nito vlogger. Etong ulat, pakinggan.
1: Nang Paranaque.
2: National Capital Region Branch 294 ng Paranaque.
1: Kakahirin ko lang dyan! Yung unjust vexation?
3: Iba po ito.
1: Ano naman daw?
2: Libel?
4: Kapamilya, balik kulungan ang vlogger na si Norman Mangusing o mas kilala bilang Francis Leo Marcos dahil sa 3 counts na cyber libel na isinampa ng asawa ng vlogger na si MG.
1: Sige, okay na yan. Tatanggapin ko yan. Saglit lang. Pwede ko bang tawagan saglit? Kasi kahihiring ko lang dyan nung Thursday.
4: Isinagawa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa koordinasyon ng National Police Commission ang muling pag-aresto kay Mangusing sa isang hotel sa Paranaque City nitong Lunes. Isinilbi sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng Paranaque Regional Trial Court Branch 294 kaugnay ng 3 bilang ng kasong libel. 30,000 pesos ang isinet na bill ng korte para sa bawat bilang. Dinala si Mangusing sa CIDG District Special Operations Unit para sa booking at documentation at nananatili siyang nasa kustodiya ng pulisya habang hinihintay ang commitment order ng korte.
5: Warrant of arrest was served against a businessman yesterday afternoon, October 5, for 3 counts of cyber libel with a recommended bail of 30,000 each. So as of now, he's under the custody of the DSOU of the CIDG and he was not yet able to post bail.
4: Sinabi rin na CIDG na ipinaalam kay Mangusing ang dahilan ng kanyang pag-aresto at ipinaunawa sa kanya ang kanyang mga karapatan. Matatandaan na noong Pebrero, unang naaresto si Mangusing dahil sa kasong unjust vexation na isinampa ng vlogger na si MG.
5: Ito po ay labanan sa vlogging. Parang, so, it's obvious that we cannot discuss the merits of the case as well as the details. This is under the court na po. It's being heard in the courts na po natin. But it's just, cases of cyber libel was filed against him. The warrants came out and just like any other warrants na naririsip po ng ating kapulisan, we will have to execute and serve these warrants.
1: Pero walang problema. Harapin na lang to.
6: Tapos papahayain niyo ako, national TV ng ganito?
4: Matatandaan na noong Pebrero, unang naaresto si Mangusing dahil sa kasong unjust vexation na isinampa ng vlogger na si MG. Nadetine siya noon ng ilang araw matapos hindi agad makapagpiyansa pero pansamantalang nakalaya matapos makapag-post ng bail. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Yan ang kabuuan na ating mga news for this hour. Mamaya abangan si Chester sa susunod na hanay ng mga news at tuwing kalahating oras sa inyong Good Morning Philippines. Salamat po, ako si Donna Natividad Arena sa Winnipeg. Right now, silipin natin ang kalagayan ng panahon. Maaliwalas, madilim pa sa paligid. At alam nyo, yung ating sunrise is at 7:36 in the morning. Mainly sunny ang ating Tuesday. Nasa 21 ang pinakamataas. Bababa naman sa 7 mamayang gabi. Mainly sunny naman tomorrow, Wednesday. Nasa 18 ang pinakamataas and a low of 3. Sa Huwebes, high of 16, low of 4. Tapos sa Friday, pinakamataas sa temperatura, 16 degrees. Sa ating Thanksgiving weekend, extended forecast, sunny skies, high of 24 for Saturday and a high of 14 sa Sunday. Kasalukuyan sa Winnipeg, maaliwalas ang papawirin at 5 degrees.
7: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Magandang morning, Philippines!
1: Araw na Martes, Oktubre 6, 2026. Ito na tayo sa ating Good Morning Philippines. And yes, magandang umaga po sa lahat ng mga friends natin ginagawang background na habang kayo po yung nagpe-prepare ng mga breakfast ninyo. Ayan, marami na ho ang gising. Yung iba naman medyo maaga sa konti dun sa dapat nilang oras na bumangon. Maaga pa naman daw. Ayan, alas 6:15 po ating oras. And welcome sa inyong Good Morning Philippines. Ay nako, sana ma-enjoy pa natin yung itong ating natitirang weather at talaga namang pinagpala pa rin tayo today kasi 21 degrees po ating forecast for today, mainly sunny. So hopefully may mga kailangan pa rin tapusin na mga gawain sa kanilang likod bahay o kaya mga hindi pa masyadong nakapag-enjoy sa kanilang outdoor. Ayan, maybe this is a good time and a good day. Actually ngayong week na to ay okay pa naman po tayo kung tutuusin hanggang Thanksgiving, wala tayong nakikita ang anumang forecast of rain. Nasa 24 degrees ang ating forecast for Saturday. At syempre marami sa atin ang looking forward din dyan. At yung iba naman ay may mga kilala nga tayo na kapag ganyang maganda pa ho ang panahon ay sinasamantala ang pag-cross ng border. Kayo po, ano mga plano ninyo? Tayo maghahatid syempre ng iba pa mga kaganapan bukod sa ating mga Thanksgiving news and tips dito sa ating probinsya na Manitoba. Sa ating pagbabalik, ihahatid po natin yan. Mag-thank you muna tayo kasi ang Vicar Automotive Group, ilang taon na po naghahatid ng ating GMP.
2: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
3: We move into the season of fall, which is the season of conflict and communication.
4: What season is it for your marriage? Counselor Deborah Falada on Focus on the Family Minute sharing about one of the four seasons that every marriage goes through.
3: Fall is where your true colors start to shine through, you know, and you start really seeing that person for who they are, but that can come with conflict. And then we move into the season of winter, which I always say is the season of turning inward. It's a season of hibernation. But not only that, winter, I have learned, is also a season of disinfecting. God uses winter to disinfect the ground and get it ready for the season of spring. So even when you're in a season of winter that feels cool, that feels apathetic, that feels frozen, there is hope that spring can come again.
4: More great insights from Deborah Falada today when you stop by familyminute.org.
5: Good Morning Philippines with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM CKJS.
1: Marami tayong nakikita mga sasakyan ngayon, kahit Uber, ha, naka Tesla. Ano po? Meron tayong nakita ang balita ngayong umaga. Itong paghamon ng Tesla Motors Canada sa Manitoba Court of King's Bench dito sa desisyon ng provincial government na hindi isama ang Tesla sa Manitoba Electric Vehicle Rebate Program para po sa 2025 at 2026. Sinabi ng mga abogado ng Tesla na naniniwala silang unfair at umano'y unreasonable ang exclusion at kulang sa transparency ang proseso. Ayon sa kumpanya, hindi sila raw nakatanggap ng malinaw na dahilan kung bakit sila inalis sa program. Alam niyo po, nagkaroon na ng Manitoba EV Rebate Program noong 2024 na nag-aalok ng hanggang 4,000 para sa mga eligible new electric o plug-in hybrid vehicles at 2,500 naman para sa mga eligible used vehicles. Pero sinabi ng Manitoba government na ang desisyon ay bahagi ng provincial budget at government funding policy. Kaya hindi ito dapat saklaw ng judicial review ng korte. Sa ngayon, wala pang desisyon ng court ang mga pahayag tungkol sa dahilan at proseso ng eclusion at mga agrumento na makabilang panig sa court hearing ay hindi pa final na findings ng korte. Samantala, nagdagdag ang Rural Municipality of West St. Paul ng mga kamera sa 5 locations. Kung kayo po'y taga dyan, nako, ang ganda ng St. Paul, nakarating tayo dyan. Ito yung magandang balita, ininstall po mga kamera sa Dearman Road, Corona Avenue, Parkview Point Drive, Capillus Drive at Rivergrass Park. May existing camera na raw dun sa ilang neighborhood entrances. Nakatutok yung mga camera sa roadway. At sabi rito, para raw makuha ang license plate information. May signage din sa mga lugar na monitored at footage will only be accessed kapag may reported incident or suspected incident. May mga residente syempre na pabor sa camera dahil po sa concern tungkol sa crime. Pero hati, syempre, may mga privacy concerns po yung iba. At ayon dito sa University of Manitoba professor na si Eliza Wells, talagang hindi mawawala po ang privacy issue sa paggamit ng surveillance technology. Hindi pa naman nagbigay ng pahayag ang rural municipality tungkol sa naturang privacy concerns.
6: Ang Pilipino ay tayo!
7: Mga kababayan!
6: Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi. Yeah.
0: Good morning, Philippines!
1: Magtimpla na po namang kape at magsaing na yung mga assigned dyan habang nandito po kami ni Chester sa inyong GMP. Beautiful Tuesday, nasa 5 degrees lang yung ating temperatura. Magandang umaga po, balik muna tayo sa mga OPMs, sa mga nakamiss ng song na to.
8: Good morning!

0: yan o, bahagi ng inyong mga stop pag mamamalingke na kayo para sa mga ingredients ngayong Thanksgiving. Lalo na dun sa mga nagsisimula ng maghanda-handa ng kanilang mga lulutuin, di ba? Nung kanilang mga putahe. Kasi nga naman magkasabay-sabay. And again, ang ating kaibigan Chester Panga nandyan po sa Freshco this coming Saturday from 10 a.m. to 2 p.m. para sa ating remote broadcast. Well, eto nga, nasa ilang linggo na rin ho tayo ng pagpasok ng mga estudyante at isa sa kanila talaga ng mga ini-enjoy ay yung libreng bus. Diba ho? And marami tayong mga kaibigan ang natutuwa kasi nga naman napakalaking tulong para sa mga pamilya. Dahil magkano ho yung bus? Kung halimbawa't bibili kayo niyan, medyo ano rin po yan, medyo mabigat din sa bulsa lalo na kung marami po kayong anak na nag-aaral. So mamaya pag-uusapan natin kung meron bang mga lugar. Come to think of it, ano ho ang adbentahe para sa atin sa mga estudyante na libre yung bus? At marami bang lugar sa Canada ang gumagawa niyan? Actually, ang ating pong city is part of a growing trend na ginagawang free ang public transit for youth. At napakaswerte natin kasi ilan lang pong cities ang may similar program. Ang Selkirk, of course, meron din. Pero outside of the city, meron din sa ilang lugar sa Ottawa at saka sa Alberta. At sabi nga, nakakatipid daw tayo ng $88.55 a month or more than $1,000 a year per student para po sa savings na yan. And isa ho sa mga reasons kung bakit po nila nilaunch yan, syempre para makatulong sa mga families at the same time para po i-encourage at i-educate ang ating mga kabataan na mahalin or i-appreciate ang paggamit po ng bus. Come to think of it, na nasa Philippines ho kayo, hindi naman lahat sa atin eh, pinanganak or naka-afford na merong kotse, ano, diba? Sanay tayo nagbabas, nagpa-public transit. So, malaking tanong, ito po ba ay sa tingin ninyo mag-encourage sa kanila na in the long run, instead of driving, eh magta-transit na lang sila? Well, yan ho ang isa sa mga goals dito para hindi masyado masikip sa ating mga kalye. But beyond the savings, ang bigger goal po nila is to get young people used to public transit habang bata pa sila. At kumasanay nga po sila na convenient at normal ang pagsakay ng bus. Hindi yan tawag dito. Alam yung hindi baduy, eh mas posible po na mas maging transit users sila even as adults. Pero syempre ang sinasabi ng iba, kailangan mas maging reliable pa rin at frequent ang mga bus. Depende po kung yan ay dumadaan sa inyong ruta o kung napaka-komportable para sa kanila. Yung iba, ang mga naririnig po nating issue ay overcrowding sa ilang mga service. So siguro ilan sa mga hinihiling ng iba ay yun pong continued investment pagdating po sa rapid transit para po may reason yung mga bata na mag-bus, hindi lang po sila, at piliin ang pag-bus over cars. Yung iba naman, ang kanila kasing dahilan, eh mas mabilis raw kasi nga naman umiikot pa yung mga bus natin. Kaya mas gusto pa rin nila po yung inihahatid sila or nagpa-private car. Pero kalaunan, ano po sa tingin nyo, ano po may sasuggest nyo para mas maging maengganyo yung ating mga kabataan. Hindi lang po kabataan, kundi tayo na gumamit ng ating public transit. Pero para sa akin, sa totoo lang ah, considering na kapag transit ako ng mga ilang araw, nakita ko na napaka-komportable po, lalo na dun sa ilang mga ruta. So, itry nyo ho, one time, para malaman ninyo kung ano yung ibig sabihin ng pagbabago ng ruta na ating Winnipeg Transit.
1: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo.

0: Magandang umaga po. Pumunta na tayo sa mga iba pang malalaking balita sa ating inang bayan para sa araw na ito ng Martes. Today is October 6. Grupo ng mga truck, tigil delivery. Bilang protesta po sa mahal ng petrolyo, isa pa rin sa malaking usapin sa atin sa Pilipinas. Pakinggan ang ulat.
1: Grupo ng mga truck naman ang nagsuspinde ng mga delivery sa gitna pa rin ng mahal na presyo ng petrolyo at iba pang issue sa logistics. Ang tugon ng Bureau of Customs sa pagtutok ni Oscar Oida.
2: Sa pamamagitan ng isang caravan sa Maynila, sinimulan ng Confederation of Truckers Association of the Philippines kasama ang ilang grupo sa logistics sector ang kanilang 3-day transport holiday. Hangad nitong matuldukan na ang umano'y mga pahirap na patuloy na naglulugmok sa kanilang industriya. Pinakamalaking pasakit na kanilang inaapila ang mahal na presyo ng produktong petrolyo na mas malala pa raw kesa nung pandemya.
3: Nung pandemic time, ang ating diesel is 35 per liter. Tapos kaming mga trucker, parang importante kami noon sa mga government officials. Libre kaming makapasok sa pier, libre kaming makalabas, libre kaming dumaan sa kalsada, walang truck ban, walang sita, walang nahuhuli.
2: Inireklamo rin nila ang kakulangan ng slots para sa empty containers, hindi tsak na dagdag singil at kakulangan ng qualified truck drivers.
3: Sa hirap ng working situation dito sa atin, sa port, sa lahat na, sa container yard operations, maraming driver na they intended to go abroad. Hindi rin naman namin mapigil na huwag umalis dahil opportunity na yun. Plus, ang LTO nga ay hindi naman friendly sa industriya ng trucker.
2: Sa isang pahayag, hinikayat ng Bureau of Customs o BOC ang mga stakeholder na magtulungan para matugunan ang kasalukuyang problema sa empty container congestion at kapasidad ng mga depo. Nanawagan ng BOC ng kalmado at konstruktibong dialogo upang maiwasan ang pagkaantala sa port operations at mapanatili ang maayos na daloy ng kalakalan.
3: Kung may maganda naman mga development, magkakaroon ng mga dialogue, may move on the part of the government to really solve the situation, ay siyempre hindi naman kami ganun kayabang na hindi namin susundin yun.
2: Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas.
0: Sa ibang balita, itinanggi naman ng Chinese Embassy ang umano'y pagpapadala ng pondo ng China sa isang political faction sa Pilipinas. Sa pahayag ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, tinawag niyang false narrative ang ikinakalat ng isang politician sa bansa. Hinikayat pa nila mga sangkot na individual na itigil ang umano'y political manipulation at huwag idamay ang domestic politics sa relasyong Pilipinas at China. Noong nakaraang Biyernes, kung matatandaan, isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap umano ng daang-daang milyong piso si Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manases Carpio mula sa Chinese government sa pamamagitan ng Kale 88 Foods Corporation. Binanggit din ng dating senador na ang Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines Incorporated ni Duterte ay nakatanggap ng 150 milyong piso mula sa Chinese Embassy para sa construction ng 13 classrooms.

0: sa ibang balita. Vice Mayor at mga barangay captain, nagsigawan sa isang forum ng Sangguniang Bayan. Pakinggan natin to at alamin saan kaya ito.
1: Now, we sisigawan at duruan ang open forum ng Sangguniang Bayan sa Reyna Mercedes Isabela. Alegasyon kasi ni Vice Mayor Harold Respicio, ninakaw umano ng ilang barangay captain ang pondo para sa tobacco farmers. Una niyang sinita ang isang barangay health station sa bankero na nagkakahalagang 5 milyong piso.
2: Hindi ba nagawa? O hindi pa pala nagawa eh. May picture ka? Ano na ang nagawa? Titingnan natin mamaya, huwag kang magsinungaling.
1: Pero hindi nagustuhan ng ilang barangay captain ang pagtaas ng boses ng Vice Mayor.
2: Order! Kasi dito lang tayo nagsasalita, dito lang tayo nakapagprangkahan mga bossing, ito lang yung civilized forum. Ang salita, pwede. Pero ang pangaharas ninyo sa tobacco farmers na hindi pumunta nito, yun ang hindi pwede.
1: Ayon sa Vice Mayor, hinarang umano ng ilang barangay official ang tobacco farmers noong nakaraang sesyon nila.
2: Ikaw, Mr. Slipfield, Kapitan, isa ka ba sa mga nangharang last time?
3: Bakit?
2: Oh, tinuturo mo ako, tinuturo din kita.
1: Sinuspindi muna ang sesyon para kumalma ang magkabilang panig. Humarang na rin ang mga pulis, pero hindi pa rin tumigil ang maaanghang na salita.
4: Wala namang magnanakaw dito, wala namang napatunayan pag magnanakaw eh.
2: Pero magnanakaw!
4: Wala!
3: Andun ka lang sa Manila, hindi ka naman nagtatrabaho, kumukuha ka ng sahod mo!
2: Eh, hindi ka marunong, basahin mo yung IGC kung anong trabaho ko!
1: Matapos ang ilang minuto, bumalik na ang mga barangay captain sa kwarto at mahinahon ang nagpatuloy ang usapan. Paliwanag ng Vice Mayor, talaga namang nagsisigawan sa parliament na mas mainam na kaysa magkasakitan.
2: Ang problema kasi po sa inyo, hinaharas niyo mga farmers eh, hinarangan niyo last time. Tinakot niyo sila kung sinong pupunta dito ay hindi mabibigyan ng pera. Last time, after session, I'm sorry Mr. Captain Sinipil. I'm sorry kapag nataas, it's alright, I forgive you, please forgive me also.
3: Sorry din po, Vice.
2: Please forgive me kung sisigaw ako because that's just passion.
1: Nagpaliwanag din ang kapitan ng barangay Malalatang Grande na itinurong ng harang sa mga magsasaka.
5: Yung mga tao ko po yan eh, sinabihan mo daw po sa kanila na pag pumunta kayo dyan, ibaban po kayo.
6: Wala akong sinasabi na ganun. May bibi pa. May bata.
2: Ano ngayon? Wala akong karapatan.
6: Yun lang, Vice Mayor.
2: Hinarang mo nga.
6: Hindi, kaya basta pinababago.
1: Ayon sa Vice Mayor, i-inspeksyonin nila ang mga proyektong dapat napondohan ng tobacco tax. Sabi ni Interior Secretary John Vicremulla, di makatwiran ang ginawa ng Vice Mayor, kaya titingnan kung ano ang magagawa para ayusin ang asal niya. Hinihingan pa namin ng pahayag si Vice Mayor Respicio, pati ang mga barangay captain sa video. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.
0: Naku po, pagpaumahin ninyo, tumagang umaga ay meron tayong mga balitang ganyan. Pero yan po ay totoong balita sa ating inang bayan. Mamaya pong alas 7, susunod na hanay ng mga news. Ating kaibigang Chester Pangan maghahatid niyan. Standby. Alas 6:40 na ho ating oras. Good morning, 5 degrees. Maaliwala sa ating papawirin at madilim pa sa paligid. Hopefully, ma-enjoy natin ang ating Tuesday with a high of 21, a few clouds. Tapos tomorrow, Wednesday, mainly sunny, high of 18, low of 3. Huwebes, high of 16. Tapos Friday, akit ang temperatura sa 16 degrees. Magandang umaga po. It's 5 degrees in Winnipeg.
7: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
8: Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na. Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m., 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, kumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.
9: Palamig na mga bes!
10: Mag-uwi na ng 2026 Nissan Kicks with up to 3,500 of all trims.
11: O kaya, get 0% for 5 years sa napakagandang 2026 Nissan Rogue.
10: And Naira Ancheta.
11: Evelyn Lucas.
12: Hanapin kami sa McPhillips Nissan. 2150 McPhillips Street.
13: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. All individuals on the voters list will receive a voter's notice in the mail telling them where to vote on Election Day. If you have not received a voter's notice, visit winnipeg.ca/where-do-I-vote for additional information.
14: GMP with Chester and Donna.

0: If your marriage is feeling a little frosty, it might be a sign of new growth ahead. On the next Focus on the Family, counselor Deborah Falada helps you understand the different seasons of marriage and the unique opportunities for connection that comes with each season, even winter. That's next time on Focus on the Family with Jim Daly.
1: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
2: Sharing is caring. So tell your friends about CKJS Radio Winnipeg. Is it the Noi way?
3: Medyo na ako concerned yung nakita ko sa balita nina na may mga nababalita. Ito medyo ano naman to, isolated case. No? We don't want to spread kumbaga fear-mongering and panic and yeah, etc. Pero ayon sa Winnipeg Police, may isa po lalaki ngayon ang charged na ng assault, sexual assault, after a woman who requested a ride-hail service. Pag sinabi mo ride-hail pa man din, akala mo yun yung mga talagang kasi binibigyan mo ng star yan eh. Ang kaibahan niyan sa mga typical na other means of transportation is that una, alam mo yung para medyo personal siya. Kasi, alam mo yun, yung parang makikilala mo agad ko or yung ID ng driver. No? Oh. Na ID mo agad. Bago ka pa sumakay, makikita mo na yung itsura niya.
4: Yeah, actually for both pati yung
3: pati sila
4: passenger. Oh. Meron din kasi may app ka dyan, may record ka, may credit card.
3: Correct.
4: Ka.
3: Meron
4: kaya
3: ka ng
4: safe on the part of the driver kasi
3: pareho
4: kilala part mo yung passenger.
3: Yeah, para
4: well, supposedly
3: nagre-ratingan kayo eh.
4: Correct. Supposedly dapat kampante tayo na sasakay tayo diyan sa mga ride share na yan.
3: Nangyari daw ito noong September 27 after the woman arrived dun sa kanyang destination. They say the woman was able to flee to safety and nakapag-report siya sa mga authorities. Naaresto naman ang suspects the following day sa apartment complex dito po sa Winnipeg. Isang 27-year-old man has been charged ngayon with sexual assault.
4: Sus Mariosip.
3: The police say he was released on an undertaking.
4: Ano yung off-the-air nga po pinag-uusapan natin, namin ni Chester, yung mga pagkakataon na mahirap yung ride, wala kang choice. How ready or anong edad or anong sitwasyon na pwede mong payagan ng isa mong anak? Lalo na babae. Oo.
3: Ito nakalpas eh now.
4: Yeah, oo. My gosh, imaginein mo yan na kampanting-kampanting ka tapos bigla may mangyayaring ganyan.
3: Oo, oh, one time. Isa sa mga sa mga ano ko, mga girls na kasama ko na sabi daw eh mag-Uber na lang daw. Kinansel ko lahat. Sabi ko, hindi, ako yung Uber mo. Bigyan mo ako 5-star.
4: Sa tingin ko, yan ang dapat lang gawin, Chess. And you did a great job
3: alam
4: there.
3: Alam mo yung parang hindi, I guess for me, it's more of like, teka, mula dito, gandun $15 ang babayaran mo. Yun yung akin eh. Pero no. At the back of my mind, yung safety. Iba yung hanggat maari, kung kaya nyo naman, di ba? Lalo na sa mga anak nyo, sa mga sisters nyo, wives
4: lalo na kung nag-iisa. Yes.
3: Lalo na kung
4: or this or, kagaya nito, anong oras ba ito nangyari? Alanganing oras. Oo.
3: Hindi mo alam eh. Like, hindi mo
4: kasi for sure, marami na rin sa atin yung napayagan natin yung ating anak or tayo mismo. I think regardless of age or gender ito eh, Chess, diba? Yung safety mo, nasasakay ka, anong oras.
3: At saka alam mo, kahit na like sisabi mo pa na alam mo yung parang yun nga yung parang medyo na nakakampante ka kasi ikaw nagamit mo na rin yan, etc. Kasi ano rin siya eh, parang depende din dun sa mga sa tao, sa sitwasyon. Depende dun sa mga bagay-bagay na, you know, hindi mo it's out of your control. So, para sa akin lang naman, and I know hindi naman kasi lahat, eh, may choice, no? Na kagaya ko, na talagang, I made it a point na inano ko lahat nun. Sabi ko, you know what? Huwag gagawin yan. Mag-move ako ng mga things. I'm gonna make sure na ako
4: hindi, ikaw ang naghatid.
3: Ako ang Uber Black ka pa.
4: Oo. Alam mo kung minsan kasi, Chess, halimbawa yung mga anak mo nasa, ano na, university or halimbawa nasa work tapos wala talagang susundo, umuulan, yung mga ganyan, talagang kumisan di mo maiwasan eh, no? Di ba? May mga pagkakataon talaga na, lalo na kung yung bata mismo ang mag-i-insist. Nasasabi, oh, I've done this, ganyan. Kumisan talaga, pero sa mga ganitong balita, nakakabahala eh. parang I don't know, ito ba yung unang pagkakataon na meron tayo, although sa ngayon hindi pa po binanggit kung anong kumpanya yon.
3: Well, yeah, tsaka, I mean, the fact of the matter is yung parang it's something na supposedly so secured, something na supposedly hindi mo na kailangan isipin pa. Whichever na company yan eh. Dapat, alam mo yun, yung...
4: Mag-iisip ka pa rin.
3: Mm. Yeah, tsaka although ano to doon, it's an isolated case.
4: Isolated case.
3: So, alam mo yun, yung parang it shouldn't create panic. Ano lang talaga, ingat lang. At yeah. Yung pagka, kahit naman sino, kahit lalaki ka pa.
4: Yes.
3: Kapag ikaw ay parang yung ruta mo, hindi mo na alam.
4: Mm.
3: Or sasabihin na, hindi, meron tayong ano, meron akong mas shortcut na ano. Kasi papakita niya dapat yun kung nasaan yung route niya. Makikita mo dun sa maps niya. Yung maps niya yan. Ang makikita mo, medyo napapalihis ng konti. Say something. Kapag ka hindi ka na komportable, bumaba ka na. Bumaba ka na. Pag hindi mo kailang tiisin yun, yung mga ganun.
4: And alam natin, hindi lang naman tayo dito gumagamit ng mga rideshare. Pag pumupunta tayo sa mga ibang lugar o ilang ibang cities. And just chinek ko, napakarami palang licensed rideshare dito sa Winnipeg. Ang haba ng listahan. Mga nasa ano siya, nasa, yung iba hindi natin masyadong kilala, may mas famous. Para nasa 8.
3: Alam mo yung... talaga?
4: Oo, marami.
3: Oh, wow, yeah. Mga private entities kasi yes. Meron na rin eh.
4: Oo.
3: Isipin mo yun, for such a small city. Ako, nung una, kala ko, sabi ko, parang itong ganitong klaseng ride-hailing sa atin. Or dito sa Winnipeg. Like, if you experience it somewhere else. Kasi like, sa Pilipinas, sila rin nag-deliver.
4: Mm.
3: Yung mga pagkain, gano'n, yung Grab, nakamotor, ha? Yung mga talagang, kasi nga, naman sa atin, mabilis ang motor kasi pwede sila sa gitna ng kalsada.
4: Correct, oo.
3: Hindi kagaya dito na para din silang kotse. So kung na-traffic ang mga kotse or ibang sasakyan, traffic din sila. Hindi sila pwede yung sa amin sa Kapampangan eh, mamaltang ang tawag doon. Para kang gumagawa ka na sa ilimong daan. No, kasi sila talagang sa atin. Makikita mo naman, pag naka-stop, lahat ng motor pupunta sa harap yan. Hanggang may space. Hanggang may space, makikita mo.
4: Lalo na sa atin yung traffic. Just nakalagay rito ha, Winnipeg has 14 licensed PTP. Pag sinabi raw PTP, Rideshare/Personal Transportation Provider Companies. So hindi lang siya sa dalawang malaki or kilala natin na mga malalaking nag-ooperate. So marami mas maliliit at siguro konti lang yung units nila.
3: Dito tayo sa ating mga pagbabalita pa from the Philippines po. Abangan ng 6 minutes time.
4: Showbiz!
3: Showbiz na ba ngayon?
4: Yes!
3: Bilis na oras.
5: You're the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
3: What do you have there, Donnie?
4: Exciting news para kay Rhea Atayde at Zancho Marudo. Expecting na ng second baby. At sabi niya, beautiful blessing for their family, sabi ni Rhea. Binahagi niyang matagal na raw nilang pangarap ni Zancho na magkaroon ng more than one child. So masusundan na yung panganay nila. So nakafocus raw sila sa healthy and happy pregnancy habang continuing siya sa kanyang usual routine. Kasama na ang Pilates. Kasi ano siya, meron siyang mga conditions na kailangan daw na yung yun yung recommenda ng doktor.
3: Pilates.
4: Yung mga social. Hindi mo alam yan kasi hindi ka social
3: Pilates.
4: Pilates, hindi kilates. Yung parang ganito.
3: Stretch.
4: Ayan. Yeah. Hindi rin mahalaga sa kanila kung boy or girl raw ang baby. Basta healthy. Siyempre, masayang-masaya raw si Lola Sylvia Sanchez at dad, Lolo Art Atayde, who are excited to welcome another grandchild.
3: Nakita ko sa balita na ang Pangulong Bongbong Marcos, bumisita siya sa podcast ni Gary Valenciano. Ang galing na, isang pambihirang pagkakataon to, humarap nga si PBBM sa podcast ni Mr. Pure Energy, Gary V. Inilhad ng Pangulo yung mga kwento ng kanyang buhay at ipinunyag ang iba pang hilig, yung mga hindi mo naririnig sa mga press con, gaya ng musika, mga sci-fi na pelikula.
4: Gusto ko malaman, ano kayang genre? Rock song kaya ang gusto ng Pangulo?
3: Oh, yeah. Alam mo, speaking of yung word na genre, Alam mo bang, kasi di ba galing yan sa French, it's a French word, parang rendezvous, deja vu, no? Yung parang mga bagay na mga lagi natin sinasabi. Ngayon ko lang napagtanto, I was this years old. I was today years old nang malaman ko na sa French pala hindi ganun yung pagbanggit sa genre.
4: So ano?
3: Ger.
4: Ger, okay.
3: Ger. Parang tinatawagan mo si Ger Salakot.
4: Okay,
3: galing. Galing, di ba? Sabi ko, talaga? Parang yung brand ng bag na si Dior. Diba? Dior, di ba? Alam mo ba kung ano yun? Dior. Hindi siya Dior, hindi siya dalawa, Dior lang pala.
4: Wag na nga, hindi na nga ako bibili ng bag na yan. Baka hindi ko pa masabi.
3: Pakinggan natin ang report na pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa podcast ni Gary V.
6: I would have done anything to fly in space, and I would have done anything to have a life in music.
7: Sa Unshaken podcast ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano, ikinuwento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya pinangarap na maging isang politiko.
6: Because I saw how difficult it is, and I had an affinity for mathematics and science in school. And I said, I'm going to be a scientist. I want to be a scientist.
7: Malaki aniya ang naging impluwensya sa kanya ng musika. Mula pagkabata, pati noong nag-aaral pa siya sa ibang bansa. Pero inamin niyang ang kahinaan niya ay pagsayaw. Nagkwento rin ng Pangulo tungkol sa kanyang mga kaibigan mula sa Lasal at hilig sa sports, science fiction at sa pag-disassemble at pagbuo ulit ng mga kotse at makina.
8: Were you competitive during your younger years?
6: Yes. I mean, I think up to now. You know, you said, let's see. And you do something, and then someone does it better than you. And I said, okay, I can improve, but I can make it. Ayaw magpatalo in other words. Yeah, I guess in that sense. But I'm not obnoxious about it.
7: Ikinwento rin ni Marcos ang naging buhay niya sa ibang bansa matapos patalsikin sa pwesto at ma-exile sa Hawaii ang pamilya at kung paano siya natuto ng mga ordinaryong bagay gaya ng mga gawaing bahay. Malayo sa nakagisnang buhay bilang anak ng presidente ng bansa.
8: It feels like I'm just speaking to a man who happens to be called the president. But I'm getting to know the man behind the power.
6: Well, I'm glad because I still see myself that way. And it's like, oh nga pala, I'm president, no? I sometimes have that thought. I remember right after the election, people, has it sunk in? And now when I think about it, it hasn't really sunk in yet. But it goes, that kind of thinking goes away when you start working.
8: Yeah.
7: Binalikan din ni Marcos ang pagbalik ng kanilang pamilya sa Pilipinas mula sa exile sa Hawaii.
6: They were kept warning us, don't try to go home. And I arrived in the airport and there's thousands of people cheering us on. Now I'm back home, and it feels, it feels natural.
7: Bahagi rin ng usapan ang mga personal na paniniwala ng Pangulo pagdating sa pamumuno at sa kanyang pamilya.
6: One of the greatest pieces of advice that I ever got was that always work for the ideal. I just hope that people realize that, and people know, and that people feel. That what we are doing is right, that what we are doing is for the better, and to understand that at least the people around me, we are sincere in trying to make this country better.
7: Mapapanood ang buong 2 oras na usapan sa Unshaken podcast ni Gary V sa YouTube, Spotify at iba pang digital platforms. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
3: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kamabayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
9: Hey Winnipeg, ang bagong Fresh Co. sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na! Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m., 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Fresh Co. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Fresh Co. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, kumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Fresh Co. sa 1870 Burroughs Avenue. Fresh Co. Lowering food prices.
10: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
11: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
3: Good morning, Philippines. Ang oras po, 7:01. Narito po ang mga balita natin ngayon. Balita mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Tinuloy po itong depensa ang kanilang cross-examination sa opisyal ng Anti-Money Laundering Council ukol sa financial transaction reports ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manesis Scarpio. Si RG Cruz ang may report.
12: Bernadette, ang pinakasentro ng cross-examination ng depensa kay AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ay hindi porket may AMLAC report na ay may krimen na. Lumalabas nitsa lang ito para tingnan ng AMLAC kung may krimen nga. Maraming hindi alam ang Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyong iniuulat sa kanila dahil desisyon lang ito ng bangko at covered persons base sa pagkakakilala nila sa kanilang mga kliyente. Kaya ang mga transaction reports ng AMLAC basihan lang ng investigasyon, hindi katibayan ng krimen. Punto pa ng presiding officer, malaki ang diskresyon ng mga nag-uulat kung pagdududahan nila ang isang transaksyon.
13: And or if the client is a PEP or a politically exposed person. There is a wide discretion on the part of a covered institution whether or not to declare a transaction suspicious or not.
14: Depende po sa profile, customer sa service, sa risk po nung client po nung service, kasama din po yun. So, yun po, Your Honor. So, and of course, subject to the audit pa rin po yun ng mga institutions po, financial regulators po.
15: Alright. In other words, an STR is therefore not a legal conclusion that there is money laundering, correct?
14: Yes, Your Honor.
12: Hindi rin nila makita kung galing sa flood control scandal, shabu importation o malversation of public funds and property. Lahat ito kailangan paan nilang imbestigahan. Lumalabas din na hindi pwedeng masabihan ng AMLAC ang mga may-ari ng account na may ulat ukol sa kanilang account. Samantala, wala rin alam ang AMLAC sa mga negosyo ng bise o may-ari ng mga kumpanyang nauugnay sa kanya. Hindi rin masabi kung porket pumasok sa kumpanyang pondo e napunta ito sa mag-asawang Duterte Carpio. Punto pa ng depensa, may isang bangko na umako ng pagkakamali sa kanilang ulat sa isang account ni Attorney Manesis Scarpio. 2 billion ang maling ulat pero 2 million lang talaga. Pero nilinaw ng AMLAC na itama na nila ito.
14: According to BPI, a system bug from a source application system resulted in inaccurate amounts on the said records.
12: Base sa records ng AMLAC, mula 2022 hanggang 2025, panahong nasa pwesto na ang bise, may mahigit 424 million pesos umano ang dumaloy sa mga account ng mag-asawa. May pumasok rin na pera sa Kale 88 Foods Corporation na nauugnay sa mga asawang Duterte Carpio pero hindi mismo sa kanila. Ibig sabihin, hindi matukoy kung alin ang sa kumpanya at alin ang napunta sa mag-asawa. Wala rin nakalagay sa records ng AMLAC na iligal ang mga kumpanyang nagpadala umano ng mahigit 300 million pesos na halaga na iba-iba umanong transaksyon mula sa China o nagaling ang mga ito sa pamahalaan ng China. Ito'y bagamat may mga address sila sa China, bagay na kinontra ng isang senador kalaunan.
16: Ayon sa open source research, pagmamay-ari po yan, yung Beijing Zhenweifang Food Company, pagmamay-ari siya ng Xinjiang Fruit Industry Group na nabanggit mismo sa company materials dahil itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party.
12: Duda naman si Senator Judge Raffy Tulfo kung nakinabang ba talaga si Attorney Carpio sa mga transaksyong pinupuna sa isang kumpanyang pinupuna.
17: Attorney May, kasi natanggal yung pangalan ni Attorney Mance Carpio sa list of shareholders, corporate officers back in 2025. It seems to me that he couldn't have benefited from all the alleged transactions.
18: We respectfully beg to disagree, Your Honor. Aside from the fact that there's no record that capital gains tax was paid, even in the very own disclosure of the Vice President in 2025, she disclosed that Cali 88 remains a business interest of her husband.
12: Niliwanag naman ni Senator Judge Robin Padilla na wala siyang pakinabang sa pera mula China na napunta umano sa Tapang at Malasakit Alliance.
19: Binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korting ito. So hiningin ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck.
12: Punto naman ng presiding officer, pag binangga sa mga sale ng vise, lumalabas masyadong malaki ang mga halaga ng transaksyon sa kanya mga idineklarang yaman.
13: Sa palagay at pananaw nyo, ulitin ko, in the realm of possibilities, what would explain this huge amount?
14: Opo, hindi ko po maipaliwanag po, Your Honor. Yan, apologies po.
12: Bago nito humingi si defense lawyer attorney Mark Vinduan ang paumanhin sa lahat, hindi anya niya intensyong magbanta kahapon nang basahan niya ng batas ukol sa parusa sa paglalabas ng AMLAC reports ang witness. Bernadette Dagdab, punto pa, sinabi rin ng AMLAC na tinamanan nila ang kanilang mga records nang gumawa sila ng summaries para maiwasang madoble ang bilang sa mga transaksyon. Hiningi naman ni Senator Judge Miguel Zubiri ang lahat ng remittances ng Cali 88 or KL 88 mula sa lahat ng bansa at hindi lang sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng BISE, hindi dadaan sa mga legal na pamamaraan ang pondo kung maruming pera ito o galing sa ilegal. Ayon naman sa prosekusyon, ipapakita nila gamit ang AMLAC at ang mga susunod na testigo na hindi tugma sa mga dumaang pera sa mga account na mag-asawa at mga negosyong nauugnay sa kanila, gayon din ang lamang pera nito. Bernadette?
20: Maraming salamat, RG Cruz.
3: Nakakatakda magtayo ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ng mga pasilidad na pag-iipunan ng tubig-ulan sa ilang lugar sa Maynila bilang hakbang para mabawasan ang pagbaha. Kasunod ito ng paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng MMDA at Manila City Government. Kabilang sa unang pagtatuyuan ng mga rainwater impounding facility, ang Remedyo Circle at Raja Sulaiman Park sa Maynila, gayon din ang ASEAN Garden sa CCP Complex sa Pasay City. Ayon sa MMDA, pansamantalang iipunin sa mga pasilidad ang tubig-ulan sa halip na agad itong dumaloy sa mga kalsada drainage system bago unti-unting pakawalan patungo sa Manila Bay. Inaasahang makatutulong ito upang mabawasan ang pagbaha sa bahagi ng Taft Avenue, Ermita, Malate at mga kalapit na lugar. Tinadayang haabot sa 4 na bilyong piso ang halaga ng proyekto ayon kay MMDA Chairman Roman Duartes. Target ng MMDA na makumpleto ang 3 proyekto sa Maynila pagsapit ng Hunyo 2027. Tiniyak naman ang ahensya ng mga pag-ugnayan ito sa kinakulang tanggapan, lalo na sa mga proyektong isasagawa sa mga lugar na may kasaysayan at kahalagahang pangkultura. Samantala naman, Mariing, pinabulaanan ng Vice President Sara Duterte itong mga akusasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso na tumanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Naniniwala rin ng BISE na isa itong pang-atake sa kanyang administrasyong Marcos, bagay na itinanggi naman ng Malacanang na sinabing wala nang pang-depensa si Duterte kaya ang Pangulo na ang pinagbabalingan nito. Si Jesse Cruz at may report.
21: Isa-isang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang ng na-dismiss na pulis na si Rodolfo Gracioso na dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Itinanggi ni Duterte na tumanggap siya ng pera, tsokolate o mamahaling bag mula sa mag-asawang Velasco. Naglabas din ang bise ng mga larawang nagpapakitang nasa Davao siya at iba pang bahagi ng Mindanao mula Semana Santa hanggang halos katapusan noong April 2019. Taliwa sa aligasyon ni Gracioso na nagpunta si Duterte sa Marinduque noong Holy Week para i-endorso si Velasco.
0: Kung lagyan ni Gracioso ng detalye ang akusasyon na 10 beses mula 2018 hanggang 2022 na siya daw ay nagsundo sa hangar sa Pasay, nagbigay ng Royce at maleta at naghatid sa Diamond Hotel o Shangri-La, ay siguradong ako na makakapagbigay ako ng ebidensya na hindi ito kailanman nangyari.
21: Handa rin anya si Duterte na sumailalim siya sa lie detector test gaya ng hamon sa kanya ni Gracioso. Pero ayon sa Vice Presidente, dapat ilabas ng NBI sa publiko ang video na nagpapakitang sumailalim talaga sa naturang test ang dating pulis. Naunang sinabi ni Duterte na 29 ang nabilang nilang mga maling pahayag ni Gracioso at dapat kasuhan ito ng NBI ng perjury.
1: So if she will participate and come here, na inimbitahan namin, and present to us ano yung 29 na sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it. Pwede naman sila mag-direct filing, but we will be happy to help them.
21: Tungkol naman sa larawan niya kasama si Gracioso, paliwanag ni Duterte, kuha ito sa isang campaign rally sa Samar kung saan maraming supporters ang nagpa-picture sa kanya.
0: Araw-araw sa buhay ninyo, mag-selfie kayo sa isang landmark kung nasaan kayo. Para pagdating ng 10 years, 15 years from now, meron kayong Gracioso. Akala niya ba siya lang yung tao? Pinapalabas niya siya lang yung tao doon.
21: Naniniwala si Duterte na pera ang punot dulo ng mga paratang ni Gracioso laban sa kanya. Pero kung meron mang nasa likod ng lahat ng ito, may naiisip na ang pangalawang pangulo.
0: Administrasyon. Ang palasyo, si BBM, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi po tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot.
22: Walang naman sisira kay Bibi Sara. Nasa katawan niya na yan. Siguro yan talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang na iba. Huwag nilang ipahid sa Pangulo dahil ang Pangulo ay hindi nakinabang ni Cinco sa mga perang di umanong natanggap nila.
21: Samantala, tinanong ang bise kung hinihikayat niya ang kapatid niyang si Davao City Mayor Sebastian Duterte na tumakbo sa mas mataas na pambansang posisyon.
0: Hindi namin napag-usapan ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtakbo niya bilang Pangulo. Pero sa tingin ko, nabanggit ko naman na ito dati, na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Basti na lang daw ang patakbuhin sa national elections. Sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Basti dyan sa national.
21: Tumanggi namang magkomento ang bise kung may napipisil na siyang running mate sa halalan 2028. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
3: And there you have it po, ating mga news from the Philippines. Intercity Auto Body, maraming salamat.
23: I can't bring my car in until when? You're kidding me!
24: Let's fix this.
23: I can bring my car into Intercity Auto Body that soon? Oh, thank you!
24: You don't need to be driving around with hail damage. Intercity Auto Body can help make your vehicle look more like your vehicle and less like a golf ball. And they'll do it fast, with appointments as early as a few days for hail damage, collision repair, glass replacement, mechanical work, and more. So, let's fix this at Intercity Auto Body.
25: IntercityAutoBody.com.
24: Text 204-509-7906.
3: Thank you, Intercity Auto Body. Dati namang Winnipeg weather forecast. Current conditions natin, mainly clear. We got 4 degrees dito sa Winnipeg. 21 sa pinakamataas ngayon. Magiging maaraw po maghapon with 7 degrees naman. Mamayang gabi and a few clouds. Nice and wow, 21. Buti lang nag-t-shirt lang. T-shirt lang talaga. Wednesday, tomorrow naman 18 at mainly sunny. 3 degrees naman maliwalas tomorrow night. And then sa Thursday, we have sunny skies and 16. Sa Friday, 16 degrees at cloudy. Wala po chance na pag-ulan for the rest of the week. Actually, hanggang sa weekend, we have your Saturday forecast. Nasa fresh coat tayo Saturday, di ba? 24 and sunny skies. And then Sunday, 14 and cloudy. Sunrise at 7:36. Sunset naman at 6:57. Right now, dito sa Winnipeg, +4.
2: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
4: GMP with Chester and Donna.
5: Tunay na Pilipino.
6: Gising! Bakit na? Magandang morning, Philippines. This is 92.7 FM CKJS, ang inyong Radyo Pilipino sa Winnipeg.

Kahit sino, pwede maging bayani. Kailangan lang ng lakas ng loob, tiwala sa sarili, handang magsilbi sa kapwa nang walang inaasahang kapalit.

0: Abra ang umawitang song na yon, Alab ng Puso, mga OPMs, ating naririnig sa ating mga programang Pilipino. Nako, salamat po. At dahil sa inyo, patuloy na namamayagpag po ang mga programang Pilipino dito sa aming beautiful city of Winnipeg, dito sa Manitoba, Canada. Hello, hello, good morning! Kamusta ho yung mga friends natin na talaga namang ini-enjoy pa yung ating weather? Parang summer actually. High of 21 degrees today para sa mga friends natin naghahanap ng mga pumpkins na pang-decorate yan sa harap ng bahay. Alam niyo yung mga little kaligayahan natin na ang cute-cute, 'di ba? Nako, papamura na lang papamura po ang pumpkins. Parang this is a good time na bumili na kayo. Well, speaking of pumpkins, eto nga mamaya ng konti tatanungin ko si Chester kung siya ba
1: gusto ng pumpkin.
0: Oo. Niluluto mo ba yung mga ganyan?
1: Tanungin mo na ako ngayon.
0: Tanungin kita. Sorry ah, kasi binitin ko pa eh.
1: Sige. After the commercial break.
0: Yung pang mga tinitinda na mga pumpkins na ganyan. Ano ba
1: yung mga flavor?
0: Hindi, yung mga tinitinda sa...
1: Yung mismong prutas?
0: Prutas? Hindi eh. Bukod sa pie, ano yun, ginugulay mo ba yun? O dekorasyon lang siya?
1: Yung mga
0: nakalagay sa mga boxes na malalaki?
1: Yeah. Usually,
0: niluluto ba yun? Or dekorasyon lang siya sa harap ng bahay?
1: Hindi. Maraming pwedeng gawin sa pumpkin eh. Ginagawa pa ang butong pakuan yan, di ba?
0: Yeah. So, yung ano pie pala
1: filling,
0: yun?
1: Ayun. Masarap din sa soup. Ginagawang soup yan. Parang curry, nilalagyan mo
0: ng
1: curry.
0: Actually, gusto ko yun. Gusto ko yung sinasabi mong soup. Pero hindi, iniisip ko kasi yung mga nandun is ano ba siya? Aso, pwede mo rin siya lutuin.
1: Parang kalabasa.
0: Yeah. Okay.
1: Meron ginagawa yung parang pinampapalaman siya sa gnocchi.
0: Okay, sorry, pasensya na, medyo silly yung tanong ko.
1: Basta. No, it's not. Kasi tama ka.
0: Thank you.
1: The most of the time.
0: Sa
1: sobrang laki no, naanin mo yun.
0: Yeah, yun nga.
1: So usually, yung mga malalaki, ginagawang dekorasyon.
0: Or sobrang liit. Kasi cute din ipang-decor yung maliliit.
1: Or maliit, yeah. But yung mga, like say, pang-luto, yeah, meron sila. Ginagawa rin bread.
0: Yes.
1: Chili, stew, mga ganon. Ako, favorite ko yung pumpkin seeds.
0: Well, kaya ako naman na itanong sa'yo, meron palang parang pumpkin fair, palakihan ng pumpkin.

0: It's now time para sa ating 7:30 news. Magandang umaga po, ako si Chester Pangan. Narito ating mga balita sa mga oras na ito, balita sa Pilipinas. Dalawang bahay na taguan umano ng pera ni Lord Alan Velasco, dati speaker, registered address ng kumpanya kung saan presidente ang asawa niya, ayon po sa National Bureau of Investigation. Ito pa rin yung aligasyon ni Gracioso sa vice-presidente kasama dyan sa mga balitang ito. Pakinggan.
1: Bilang tugon kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng direktor ng National Bureau of Investigation o NBI na maaring dalhin ng bise sa kanilang tanggapan ang mga litrato at iba pang ebidensya para pabulaanan ang mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso. Sa ngayon, ilang pahayag ni Gracioso ang tumugma na sa mga ebidensyang nakita ng National Bureau of Investigation. At nakatutok si Chino Gaston.
2: Sa patuloy na beripikasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. sa kanyang affidavit kasama sa tinitingnan ang dalawang bahay sa Metro Manila na ginawa umanong taguan ng pera ng dating boss ni Gracioso na si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa NBI, ang lupang kinatatayuan ng isang bahay sa personal assistant daw ni Rowena Velasco ang may bahay ng dating House Speaker. Ito rin daw ang registered address ng Eagle Assets and Realty na ang presidente ay si Rowena Velasco. Ang pangalawang bahay, rehistrado din sa kaparehong kumpanya.
3: Doon sa mga claims ni Mr. Gracioso ng bahay at pag-aari ng mga Velasco, tumatama na. Especially, lalo na doon sa bahay, because yung bahay, it was named under Eagle Assets and Realty. Na ang presidente nito si Ms. Rowena Velasco.
2: Na-verify rin daw ng NBI ng Amara Resort and Villas sa Torrijos, Marinduque na nababanggit ni Gracioso sa kanyang sinumpaang salaysay, nakarehistro sa Amara Equity Ventures na 80% ng shares ay pag-aari ng mag-asawang Velasco. Majority owned din umano ng mga Velasco ang kumpanyang nagmamay-ari ng Sara Resort and Cabanas sa Marinduque. Sa sinumpaang salaysay ni Gracioso, sinabi niyang naghahatid siya ng pera sa ilang personalidad, kabilang si Vice President Sara Duterte. Itinanggi na ito ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ng NBI na hindi lahat na isiniwalat ni Gracioso sa kanyang affidavit ay agad nilang pinaniniwalaan. Pero hamon ito sa bise, dumalo sa fact-finding investigation para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo.
3: If she will participate and come here, na inimbitahan namin, and present to us ano yung 29 na sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it and ibangga natin sa iba pang ebidensya. At the same way, kung hindi naman din sila pumunta, we'll find ways to validate kung meron talagang perjurious doon sa mga sinasabi ni Mr. Gracioso.
2: Isa sa mga binabangga ng NBI sa salaysay ni Gracioso ang nasa affidavit ng nagpakilalang dating tauhan ni Duterte na si Jeffrey Tupas. Sinagot ni Matibag ang naunang pahayag ng abogado ni Tupas na dumating ang mga taga-NBI sa bahay ng kanilang kliyente sa North Cotabato noong September 29 para mag-alok umano ng protective custody, pero ang laman ng papel pala ay sa pina. Si Tupas rin daw ang unang nagsiwalat na may banta sa kanyang buhay, kaya inalok siya ng NBI ng protective custody.
3: It's a verbal invitation. He was the one who insisted on asking for a sabwina. In fact, may mga pictures, nagkakapi pa sila, nag-uusap. Hindi totoo na madaling araw. So nung sinasabi niya na merong natatakot siya, ang sabi ng ahente, that's why we're here. We will protect you kung merong threat sa'yo. Sa kanya nang galing yon na natatakot siya sa buhay niya.
2: Pero ayon sa abogado ni Tupas, ang mga taga-NBI raw ang nagsabing may banta laban sa kanya.
4: Kaya sila nag-o-offer ng protective custody kay Jeffrey kasi meron daw information na may threat na ipapa-abduct siya.
2: Samantala, ayon sa NBI, nakatakdang magtungo doon ang bise sa Huwebes, habang sa October 12 naman, ang kapatid nitong si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte bilang tugon sa imbitasyon ng ahensya sa kanila kaugnay sa isinasagawa nitong imbestigasyon sa mga isiniwalat ni Gracioso. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
0: Samantala, ito, wow, kaugnay pa rin po niyan. Pagkatapos sumala nga ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council, sinimula nang iharap sa Senate Impeachment Court ang kinatawan ng mga bangko na may mga account si Vice President Sara Duterte. at ang kanyang asawa na si Manas Escarpio. Ayon sa prosecution, nasa 20 testigo mula sa mga banko at insurance companies, ang balak nilang isa lang bilang mga testigo. Si Katrina Domingo may report.
5: Katrina, ano ang target na patunayan ng prosecution sa pagpresenta nila ng mga opisyal ng bangko?
6: Karen, papalo sa 190 million pesos ang umano'y kabuang halaga ng pera na hindi umano idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALIN. Ayon sa prosekusyon, kanina at sa mga susunod na araw ay ilalahad nila kung ano nga ba yung mga nilalaman ng 30 bank accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Manas Escarpio na nakasilid sa loob ng 8 bangko. Sa day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng prosekusyon na simula noong 2022, hindi nabababa sa 59 million pesos ang laman ng 30 bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Manas Escarpio sa 8 bangko. Umakyat umano ang laman ng mga accounts sa 71 million pesos noong 2023 at bumaba sa 22 million pesos noong 2024 bago muling umakyat sa 35 million pesos noong 2025. Para patunayan ng mga naturang datos, isa sa mga testigo na humarap ay ang manager ng Land Bank San Pedro Davao Branch kung saan may payroll account ang vice-presidente. Pero hindi na ipresenta ng manager na si Eunice Sumatra kung magkano ang outstanding balance sa payroll account ng vice-presidente.
7: It's not among the documents, Your Honor. It was not submitted by this bank, Your Honor. But because it was answered that way by the witness, I was obliged to follow that line of questioning and perhaps at this point determine that it was indeed not included.
8: That's one account out of, or one bank account out of the eight banks that we would be presenting through their different representatives. Para sa amin, no, yung targets namin for presenting this back accounts, we'll still be able to achieve that despite that the absence of that one document.
6: Pero ayon sa mga Senator Judge, base sa salary grade ng vice-presidente, naglalaro sa 330,000 hanggang 350,000 pesos ang sweldo ng pangalawang pangulo kada buwan. Hindi naman naging malinaw kung paano ipapresenta ng prosekusyon sa mga susunod na araw ang outstanding balance sa payroll account ng vice-presidente sa Land Bank. Sa unang bank manager pa lamang, inabot na ng isang oras ang proseso dahil sa tagal ng pagtatalo ng prosekusyon at depensa tungkol sa authentication ng mga dokumento. Kaya saglit na nag-break ang impeachment court para kausapin ang magkabilang panig na pabilisin ang proseso. Kinalaunan, pumayag ang prosekusyon at depensa na pabilisin ang pagtalakay sa mga laman ng bank account ng vice-presidente at ng kanyang asawa.
9: Try as much as possible not to be unreasonable. And so in this case lang, nagkataon lang talaga na may mga bagay kaming well, based on our strategy, we tried to find a way, a good compromise on speeding things up without the defense waiving or foregoing certain defenses doon sa mga dokumento na ipresenta.
6: Sa pagsalang ni Raquel de la Serna, ang bank manager ng Land Bank Davao or Magsaysay Branch, sinabi niyang isinara na ang dalawang account ni Duterte sa kanilang bangko. Pero aktibo pa rin ang isang bank account ng mister ng bise na may balanseng 1.35 million pesos noong 2025. Sa cross-examination ng depensa, idiniin nilang walang otomatikong access si Duterte sa mga bank account at pera ng kanyang asawa.
10: Your bank would require the depositor or the account holder's written authorization before releasing the account information to a spouse, correct?
11: We require SBA instead, sir.
10: Merely naming a spouse in the customer information sheet does not make that spouse a joint account holder, correct?
11: Yes, sir.
6: Ayon kay defense spokesperson Michael Poa, sasagutin ng depensa sa mga susunod na araw ang punto na nananatiling conjugal property ang mga naturang account kahit na walang direktang access ang vice-presidente dito.
12: With regard to the
6: Karen, rin dahil tapos nang tumestigo yung mga opisyal mula sa dalawang branch ng Land Bank kanina, inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay mayroon pang 11 bank executives at 7 mga kinatawan ng mga insurance companies ang haharap sa Senate Impeachment Court ukol sa naturang issue bago tuluyang ipaliwanag ng prosekusyon kung paano nga ba nila nasabi na papalo sa 190 million pesos ang undeclared cash ng Vice Presidente. Karen.
5: Katrina, kanina sa Land Bank, ito ang account ni Attorney Man Scarpio, ang mister ni Vice President Sara Duterte. Lalabas ba ang mga accounts na joint accounts nilang mag-asawa at ang joint accounts ni Vice Presidente Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte?
6: Karen, so far, yung tinatalakay pa lamang o hinilalatag pa lamang ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court ay yung mga magkakahiwalay na account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Nauna na kasi nilang paliwanag na kahit hindi joint account ang mga ito ay nananatili itong mga conjugal property dahil walang prenuptial agreement ang mag-asawa. Para naman doon sa joint account ng Vice Presidente at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaabangan din natin kung kasama ba yan doon sa mga pinasabi ng accounts ng Vice Presidente, partikular na mula sa Bank of the Philippine Islands at iba pang bangko sa Davao City at sa Metro Manila.
5: Karen. Katrina, gayong hindi na nila itutuloy ang isang article of impeachment, etong bribery, eto na ang huli. Nangangahulugan ba, Katrina, inaasahan ng prosecution na naririto na ang kanilang smoking gun?
6: Karen, ayon doon sa ibang prosecutors at maging sa depensa, ayon sa kanila ay wala pang categorical na idadrop na yung bribery, yung charge o yung article of impeachment tungkol sa bribery hanggat wala pang formal na motion na, inihahayag sa mismong Senate Impeachment Court. So far, Karen, nakausap natin kanina ang prosecution at ang depensa at ayon sa kanila ay hindi muna sila magkokomento hanggat wala pang final na deklarasyon o manifestation na sinasabi ang prosecution sa Senate Impeachment Court. Karen.
5: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
12: At salamat din sa ating kaibigang Chester. Siya naghatid ng ating balita. 7:30, susunod niyang news at 8 o'clock. Naku, meron tayong mga friends nagsabi rito. Si Joy, sabi niya, tingnan daw natin ang buwan. Ako, lumabas ako, hindi ko na makita ngayon. Kanina raw, ang ganda raw ng buwan. Naku, thank you, Joy, ha. Salamat, pinaalala mo sa amin na to pause and to look at nature. O, diba? Sabi nga, gawa ng Diyos, gawa ng kalikasan. Hopefully, na-enjoy niyo po ang buwan. Pero ito na po, 7:43 na ating oras. Sunrise natin, 7:36. Mainly sunny ang ating Tuesday, high of 21, low of 7. Tomorrow, Wednesday, mainly sunny din, high of 18, low of 3. Huwebes, high of 16. Tapos Friday, high of 16. Alam niyo po, sa Saturday, naku, talagang yung Thanksgiving natin talagang pinagpalat. High of 24 and sunny skies. But right now in Winnipeg, mainly clear at 4 degrees. Tama-tama sa mga gusto pong mag-explore at dali na mga bata sa Assiniboine Park and Zoo. Meron na po tayong Boo at the Zoo running now.
13: Boo at the Zoo is back, presented by Access Credit Union with colorful characters, exciting entertainment, and spooky surprises. Explore Spookyville, Winnipeg's Halloween Town with just the right amount of fright and fun for the whole family. Tickets go fast. Plan your visit at booatthezoo.ca.
14: Keep your leftovers out of the landfill this Thanksgiving. There are more than 15 food waste drop-off stations open 24/7 across the city. Collect your food scraps in a compostable container and store them in your freezer until you're ready to drop them off. To find a location near you, visit winnipeg.ca/foodwaste.
15: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin ay bababa na dahil may bagong bukas na Freshco sa October 1st sa 1870 Burroughs Avenue. Kumuha ng 6-pack 710-milliliter Coca-Cola soft drinks sa $2.99 lang. Hanggang 4 lang, kumuha ng 2-packs ng fresh whole chicken sa $1.99 per pound lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 7. Tignan ang flyer o freshco.com for details.
16: Halina sa Sam's Manufacturers Carpet with almost 40 years of experience sa flooring industry. Located sa 1069 Notre Dame. Big sale ngayon sa lahat ng flooring, vinyl plank, laminate, carpet, ceramic, and hardwood while supplies last. Look for Remy and Dave para sa discounts. Sam's Manufacturers Carpet, 1069 Notre Dame.
17: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng... Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernine Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
18: Kabayan, let's be honest. Kung araw-araw ka nagwo-worry kung aabot ka ba sa work, sa school, o sa next road trip dahil sa sasakyan mo, maybe it's time to explore your options. At Eastern Chrysler, we're here to help. Whether you're looking for a family SUV, a reliable daily driver, or your dream truck, tutulungan ka naming mahanap ang right vehicle for your lifestyle and budget. No pressure, just real people helping real people. Eastern Chrysler, where the unbeatable deal is waiting for you.
19: 92.7 FM CKJS and Heebie-Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie-Jeebies, featuring five themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes four admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by Heebie-Jeebies, presented by 92.7 FM CKJS.

0: Alam ng 92.7 FM CKJS at ng inyong Prairie Toyota Dealers na ang Thanksgiving ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan para magsalo-salo at magsaya. At nais ka namin bigyan ng $1,000 para sa inyong salo-salo. Bisitahin ang CKJS.com at ilagay ang inyong pangalan. Pagkatapos, makinig sa October 9 sa Good Morning Philippines para sa announcement ng winner. Tipunin ang lahat ng Thanksgiving with $1,000 to spend sa Seafood City Supermarket. Sponsored ng Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
1: Something spooky is stirring at the zoo. Boo at the Zoo is back, turning the zoo into Winnipeg's favorite Halloween destination with thrilling entertainment, colorful characters, immersive activities, and surprises around every corner. Enter Spookyville, a wonderfully weird Halloween town packed with themed areas, playful frights, and just enough boo to keep the whole family smiling. From first Halloweens to family traditions, there's something for every Halloween fan. Tickets are always popular, so don't wait. Plan your visit at booatthezoo.ca. Presented by Access Credit Union.
2: Happy birthday!
3: Greetings na po. Today is October 6, 2026. Thank you sa ating mga friends sa Tri-M Windows and Doors.
4: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na! Subok na at garantisado ang serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
3: It's time para sa ating greetings. Sino mga may birthday ngayon din?
5: Today is October 6. Una-una, just batiin natin si Romeo De Luna. Happy, happy birthday po. May you have many happy birthdays to come. Romeo De Luna, happy birthday. Si Judge Henson, birthday rin today. Happy birthday. Abby Santa Cruz, birthday rin today. Maligayang kaarawan, Abby. Miguel De Jesus Caraos, happy, happy birthday to you. Joe Besana, maligayang kaarawan. Isa pang may birthday today, si Rosario Gregorio Crisostomo, maligayang kaarawan. At si Victor Mancilla. Victor, happy, happy birthday.
3: Thanks, Duns. Thank you sa mga friends po natin, like sina Renato and Susie Gonzalez, Josa Lazaro. Thank you sa mga prayers sa umaga. Kuya Junior, mga mensahe, like sinabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong kaaway. Thanks, Kuya Jun. Virgilio Abad, si Joy Tuazon, Babiles, nakikinig every single morning. Zaldi Hoven is always there. Herminio Ned Ramos, Franklin and Wilma Gaborno. Alam niyo po, lagi niyo narinig yung mga pangalan na parang di mga consistent. Kasi po, consistent sila nagme-message din sa atin every day. Like, hindi to listahan ng alam mo yung parang constant. Talagang sila yung constant na nagme-message sa atin. Fresh na message po araw-araw. So thank you. Thank you, Cecil Cruz, Armando Arrieta. Happy listening. Obet Aran, maganda morning siya. Alex Katakutan, si Mike Marana, nag-happy Tuesday na rin sa atin. Good morning, Oco Oliveros. Good morning po, Feli Villanes Salmon. Maganda umaga. Tapos yung sumunod ay eto na yung nakikipag-transaction sa marketplace. Iba na
5: yun. Sa'yo na yun.
3: Just, yung mga binibili na namang comics.
5: Batiin natin yung Fabulous Nine. Sina Tita Ising. Ayan, si Tita Melly. Si Ate Emmy Pagaduan. Siyempre si Icha at saka si Nympha. Actually, a fabulous 10 na yan. Kasi sumasali ako kahit hindi nila ako ini-invite. Hello sa inyo. Good morning. Lagi rin sila nakikinig sa atin. Thank you.
3: Invite nyo naman po si Donna. Ay, yung talaga nagpapa-imbitahin.
5: Magme-message niya ng Tita Ising. Anak, kasali ka na anak kasi fabulous ka.
3: Yeah, there you go. Diba? Thank you po at sinalin niyo siya.
5: si Ate Mel at saka si Kuya Jim Adaw, lagi rin sila nakikinig sa atin.
3: Oh my God, I miss them. Kumusta na po kayo dyan? Dito Mel, dito Jim.
5: Yes, good
3: Hope
5: morning.
3: Hope to see you guys soon. Eh? Wala akong ano ngayon, napupuntahan sa mga, alam mo yung everything or every talagang nakakamiss sa mga ano natin, mga friends natin na hindi natin nakikita for a while. So ingat-ingat lang po. And thank you so much sa lahat ng mga nag-message na sa atin. Maraming salamat. So if you have anything pa, mga messages ninyo, greetings ninyo, send them to us pa rin po. Nasa Chester Donna tayo on Facebook. At syempre, thank you muli sa Tri-M Windows and Doors.

0: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan, mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
1: 4 degrees sa Winnipeg. Abangan na po si Chester sa ating balita, 8 o'clock.
2: Good morning!

0: Yan ang pagandang, ano yan, panday eh, no? Parang panday sa ating Good Morning Philippines. We got Sugar Free with Makita Ka Muli. Abangan, nakita ko dito sa ating mga pinamimigay. Meron tayong for the third hour. So kailangan medyo ready kayo sa inyong mga, ano po, sa inyong mga phones. Kasi Ram Motorsports Spectacular is coming back on its 40th anniversary tour. Tanga-tanga nga si Donna. Sabi niya, di ba kakapamigay lang natin ng Ram Motorsports? Alam mo, ibig sabihin nun, Don, it's 1 year na yon. That was a year ago.
1: Ilis talaga ng panahon, ano?
0: Kasi ganitong time natin pinamimigay, yes. September, October, ganyan, yung mga Ram Motorsports na pang February. Sipin mo yun. Kaya abangan po yung inyong cue para makatawag dyan. Dito lang. Siyempre, kailangan patuloy sa pakikinig para alam na niya yan kung kailan po.
1: At sasabihin natin yung code o sabihin na natin yung code. Namaya na after 8 o'clock daw.
0: Ah, may code. Yeah. Ano, kasi
1: may pre-sale.
0: Pre-sale. Naka-embargo yan ng alas 8.
1: Yeah, pre-sale starting tomorrow. Mamaya na namin sasabihin yung code para maano kayo.
0: Di ba
1: mabitin.
0: Pwede, di ba pwede, ah.
1: Yeah. Alas 8 na po na umaga, mga balita from the Philippines. Kasama si Chester Pangan.
2: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg. An Evanoff Communication Station.
3: Nagahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
0: Tuloy-tuloy, it's 8:01. Here we go sa ating mga balita na po from the Philippines. 800 na sineserbisyohan po ng Manila Water. Wow. Nawalan po ng tubig dahil sa nasirang tubo. Patungkol sa bumulwak ang tubig dito sa Mentepolo City. Pakinggan po ang report na ito.
4: Sa gitna ng paghahanda sa Super El Nino, bumulwak ang tubig na nagpabaha sa isang kalsada sa Antipolo, Rizal. Daang-daang bahay ang walang supply ng tubig gripo dahil nga sa nasirang tubo. At nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina!
5: Vicky, alas 10:30 ng umaga kanina nang makarinig ng pagsabog ang mga nandito sa Marcos Highway dito sa Barangay Bagong Nayon, dito yan sa Antipolo City. Ang sanhi na sirang main water pipeline. Nasa 800 na mga kabahayan o mga residente ang apektado dahil nga sa pagkasira ng naturang main water pipeline dito sa Antipolo City.
6: Mag-aalas 10 ng umaga kanina, nang tila mapunit ang bahagi ng kalsadang ito at saka unti-unting bumulwak ang kulay tsokolating tubig sa Barangay Bagong Nayon, Antipolo City, Rizal. Ang mga nasa gilid ng overpass, dali-daling nagsialisan. Minuto lang ang binilang, tila nagkaroon na ng bukal sa gitna ng kalsada. Ayon sa mga pulis na nakadestino sa Cogyo, isang malakas na pagsabog ang kanilang narinig. Sa lakas ng pressure ng tubig, halos umangat ang semento at tumalsik ang ilang bato mula sa kalsada. Wala naman daw tao o sasakyang natamaan sa insidente. Pero nagdulot yan ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng Marcos Highway. Dakong alas 11:20 na umaga nang dumating ang mga tauhan ng Manila Water upang simulan ang pag-aayos. Paglilinaw ng Manila Water, hindi sumabog ang pipeline. Nagkaroon umano ng breakage ang isa sa kanilang main water line.
7: Ang tawag namin doon ay breakage, no? Meron tayong isang main line na nagkaroon ng breakage kaninang umaga. 300 mm ito or 0.3 meters yung diameter. Kaya medyo nagkaroon ng pagbaha ng tubig doon sa area.
6: Pagsapit ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, nai-isolate na ang linya at humupa na rin ang pagbaha. Pero kailangan pang hukayin at ganap na ilantad ang tubo upang matukoy kung saan at gaano kalaki ang bitak.
7: Sa ngayon, hindi natin pa malaman pa o hindi natin matukoy kung ano talaga ang sanhi noong breakage.
6: Ilan sa mga posibleng tinitingnang sanhi ang biglaang pagtaas ng pressure o pressure surge, vibration at bigat ng mga sasakyan sa ibabaw ng linya. Dahil kinailangan isara ang mga valve, pansamantalang nawalan ng tubig ang humigit kumulang 800 service connection o kabahayan. Kabilang sa mga apektado ang ilang bahagi ng Barangay San Jose at Barangay Bagong Nayon. May isa ring ospital sa lugar na naapektuhan. Naglaan na ang Manila Water ng isang water tanker para sa ospital at dalawa pang tanker para sa mga residente.
7: Meron talaga tayong isang dedicated tanker para dyan, tapos meron tayong dalawang tankers na magsusupply dun sa iba. And if needed pa, magde-deploy pa tayo ng mga additional na tankers.
6: Target ng Manila Water na makumpleto ang pagkukumpuni sa loob ng 24 na oras mula sa pagkaka-expose ng tubo. Pero maaari pa itong humaba, depende sa lalim ng linya, laki at posisyon ng bitak at iba pang kondisyon sa lugar.
5: Vicky, habang tuloy-tuloy ang ginagawang pag-repair ay tuloy-tuloy din daw ang gagawing pagde-deliver ng tubig doon nga sa mga apektadong kabayan sa pamamagitan ng water tanker. Vicky, samantala kanina, nagkaroon din ng panandaliang pagtagas ang isang air valve sa isang linya sa Puting Bato. Dito pa rin yan sa Antipolo City. Pero ayon sa Manila Water, ay agad din daw yan na na-contain at agad din na naisara. Ayon din sa Manila Water, na wala naman daw na apektuhan ng mga residente at wala rin nangyaring water interruption. Bunsod ng insidente iyan, Vicky.
4: Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.
0: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas. Sa sports naman, bronze ng Team Cebol dito sa 2026 Asian Games. Pinakauna na e-sports medal ng Pilipinas sa palaro. E-sports, ha? So cool. Pakinggan pa natin ito.
4: 17th overall sa final medal standing ang 20th Asian Games ang Pilipinas na nakakuha ng 29 na medalya. Isa sa mga nagambag ng medalya ang Team Cebol na nakuha ang unang esports medal ng bansa sa Asian Games. Kilalanin natin sila kasama si Martin Javier na palaging in the game.
8: Sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China, nag-debut ang electronic sports o e-sports. Malaking bagay sa mga Pinoy na nahihilig sa paglalaro ng mobile games at nagkukumpit na sa iba't ibang tournaments. Ang recognition sa e-sports bilang legitimate sport at napabilang na rin sa medal event. Kaya naman sa ikalawang taon ng esports sa Asian Games na ginanap ngayon sa Japan, all out ang Team Pilipinas. Meet Team Cebol. Nakakapag-uwi lang naman ng bronze medal sa isa sa mga laro.
9: Nakaka-proud. Hindi man namin na-get yung gold, pero tumapa kami sa podium as a team. It's the biggest achievement. Sobrang happy and sobrang proud ako sa teammates ko.
8: Talaga namang nakaka-proud dahil unang esports medal ito ng Pilipinas sa Asian Games. Sulit nga raw ang kanilang paghahanda sa laban.
10: Isa sa kinakatakutan sa amin is yung pick-off strategy. Doon kami nag-shine. Merong isang mag-i-initiate, manguhuli ng isang kalaban. Okay. And then kung sino yung mahuli na yon, all-out skill ang gagawin namin doon para ma-make sure mabura siya.
8: Huwag daw maliitin ang esports dahil kaya ng ibang physical sports. Ang kanilang mga training hindi rin madali, lalo na't malaking oras ang kanilang iginugugol dito.
10: More on mind yung training namin. 10 minutes lang kami, so do or die. Kapag hindi ka focus or meron kang hindi discipline yung mind mo, dun ka tatagilid.
9: Pag ganun na yung pressure is, lagi ko kong sinasabi na, guys, kalma lang, nagkukulitan na lang kami. Para iwas din sa burnout.
11: Mga kapuso, it's an honor na makalaro po kasama ang ating esports representative sa Asian Games. Tingnan natin kung makakasabay tayo. Siyempre hindi, pero pagbibigyan nila ako, di ba? Okay, magkakaroon tayo ng 3v3.
12: Ready, guys?
11: Okay, ready?
12: Why?
13: Level 4 po lang yung chef. Pwede po kayo mag-dump.
11: Galing!
14: Bako, ayan lang, may halimo.
11: Duro ko lang. Box naman nun! Ay,
13: may kakampi.
11: Ano, lapit. Ayan na sila! Boom!
13: First win!
11: Yes! Nice one, guys. Okay. Guys. Panalo kami! Let's go! Nice one, guys. Big game.
8: Sobrang sesh. Lalo po nagto-2 minutes kami. Umaangat na yung intensity. Winning time na yun.
11: Thank you so much. Ang tanging hiling ngayon ng Team Cebol. Lumaki pa at ang kilike ng marami ang esports.
9: Kasi maraming mga malalakas na players dito sa Philippines. Kailangan pakita sa buong mundo na talentado talaga mga Pilipinas.
11: There you have it mga kapuso. Ngayong araw nakilala natin ang isa sa mga nagbigay ng karangalan sa Pilipinas pagdating sa esports in the Asian Games. Naiuwi po nila ang bronze medal at bonus pa, nakalaro natin sila ng isang game. Talagang isa sa mga rason natin kung bakit proud na proud tayo maging Pinoy. So, this has been Martin Avier.
15: Cebol Team Philippines.
11: Keeping you in the game.
0: Sa Winnipeg, nasa 6 degrees tayo, mainly sunny, kasalukuyan. 10 minutes makalipas na po, alas 8 ng umaga, ha? Baka kayo nawiwili sa pakinig. 21 degrees sa pinakamataas ngayon, mainly sunny, 7 naman with a few clouds. We have 18 tomorrow, mainly sunny skies. Wednesday night naman, 3 degrees and clear. Sa Thursday, magiging maaraw and 16. Ingat din sa pagdadrive kasi 30 kilometers per hour. Kahit marami mga naka-in-service ngayon, it doesn't mean na hindi na 30 kilometers. Hindi po, tuloy-tuloy yan. Kahit marami yung walang pasok ngayong araw na ito. Ingat sa inyong pagmamaneho. Good morning po.
2: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Gervy with Pampanga, Dons dedicated kay Tita Eda yan.
1: Yes, of course. At sa lahat ng ating mga kabalen, ayan, Tita Eda Pangilinan at lahat ng ating mga kabalen, kasama ka na doon, Chester Pangan. Good morning. Proud to be from Angeles City.
0: Si Batang PX po. Si Dara naman, of course, mula sa Bubukal. Prinsesa ng Bubukal sa Santa Cruz, Laguna.
1: Thank you, ah.
0: Sitio Rosal.
1: Wag, ay, sinabi pa yun. Baka naman mamaya, eh. Bigla ano sila magpadala ng package doon. Balikbayan
0: pasabay.
1: Box.
0: Pasabay. Ano yung purok niya yung number?
1: Purok? Number? Alam mo, that's a good question. Ito hindi naman, ko na matandaan. No? Ay, purok Rosal. Tama, purok
0: hindi,
1: Rosal.
0: Hindi, number yun. Purok number ka.
1: Purok, wag
0: number.
1: Na nga natin sabihin. Baka mamaya pumunta. Basta hanapin lang po ninyo ang ponchos.
0: Poncho's Grill?
1: Yeah, oo, Poncho's Grill sa Bubukal. Tapos kung kayo po ay mamamasyal para i-enjoy ang part na yan ng Laguna, aba, eh, hanapin niyo rin po yung Alaya Airbnb. Yeah. Sabay plugging. Good morning! Proud to be from Santa Cruz, Laguna. Marami tayong mga friends na kikinig sa atin dyan.
0: And hopefully you're doing well ngayong araw po na ito ng Martes na ba? It's only Tuesday. Teka, meron tayong mga kailangan pamigay ngayon. We have a 4-pack of tickets. Isang winner. Apat agad po ang tickets na pamimigay natin for Ram Motorsport Spectacular. Sa February pa ito. So, lagay nyo lang sa kalendaryo nyo. Bangan nyo yung mga tickets nyo dahil sa October na pala din ng September. October, November, December, January, February. Like 4 months pa. Three months pa bago ipapadala sa inyo. Alright? But if you wanna win now, Ram Motorsport Spectacular is their 40th anniversary tour. 204-780-8181. Tawag na.
2: Here in Manitoba, our public schools aren't getting the investment they desperately need. And the challenges are adding up for students and teachers. Crowded classrooms, teacher shortages, unmet student needs, and more. You do the math. The funding isn't adding up, and Manitoba students are paying the price. Tell the provincial government to make sure that every child in Manitoba gets the education they deserve. Take action at youdothemath.ca. A message from the Manitoba Teacher Society.
0: Oras na po para puntahan ng ating mga phone lines kasi bigla-bigla ang dami tumatawag sa atin. So happy. Tignan natin ngayon dito po sa linya ng telepono. Tawag na. Dahil sabihin mo lang ulit yung ating pamimigay ngayon.
1: Yes, ano to, Ches? For this week, whole week, starting today, mamimigay tayo ng 4 tickets, Ram Motorsports Spectacular, 40th. Pagkakasabi ko, spectacular!
0: Talaga naman.
1: Kailangan may energy yan. 40th anniversary tour. And speaking of energy, yan po ang code na gagamitin ninyo. Kasi bukas, just may pre-sale na tayo. Starting tomorrow, October 7 at 10 a.m. Just use the code ENERGY.
0: Wala tayong sarili.
1: Wala eh, tinanong ko na kay Mac, dinouble check natin.
0: Nakisakay lang tayo.
1: Sister station naman natin sila.
0: Makisakay muna tayo this time. Let's go, hindi lang na sila naset yan. Tignan tayo sa phone lines ngayon. Hello? Hi!
3: Hello, good morning!
0: Good morning! How are you po?
3: Hello? I'm good, Chester. How are you? You and Donna?
0: Tatalpan na, tanong niyo ako naman eh. Ano niya sa bawat gabi, sa mga panaginip ko, nakikita kita, nararamdaman kita. Kaya nga, alam mo, dyan ako yung parang, alam mo yung parang gusto ko mag-go on. Yung kahit malayo ka pa, yung distansya mo malayo, yung espasyo sa pagitan natin. Alam mo yung pinapakita mo sa akin na I have to go on. Kaya malapit ka man, malayo ka man, nasaan ka man, naniniwala ako na yung puso ko ay magpapatuloy. Minsan pa, binuksan mo yung mga pinto at nandun ka, yung puso mo at ang puso ko ay mag-go on and on. Near, far, where?
3: Wherever you are.
0: Tinagalag yung mga
3: sayang hindi ko na-record.
0: Ay! Huwag kang mag-ala.
1: Imbitahin nyo na lang po si Chester magkaroon. Okay, lagi pong, hindi po yan busy. Ay nako, pagbibigyan po kayo niyan. Oh, nagdadala pa po yan ng fishball. Hello po, hi!
0: Nagdadala pa ng fishball.
3: Hello, Donna. Hello, Chester. This is Remy Villamayor calling.
0: Remy Villamayor. Ilalagay na natin yung pangalan mo dito sa ating awarding the prize. Remy, do you remember the last time na nanalo ka?
3: Oh, that was 2 years ago, I think.
0: Tagal na po noon.
3: It's hindi ako nanalo.
0: Ano po yung napanalo ninyo noon, do you remember?
3: Yung concert ni Jaya at saka ni JR kasama si Tintin Nadal.
0: That was at long. 2 years lang ba yun? I think that was longer.
1: Sa uladon, sa uladon nyo po. Anong date po yan?
3: Hindi ko na alam. Yan ang hindi ko na alam.
0: Do you know why I remember?
1: Matagal na yan, matagal na yan.
0: Do you know why I remember na matagal na yan? Dumating si JR dito.
1: Correct, oo.
3: I tapos, know.
1: Tapos, Pinoy tribe ang nagdala dito.
0: Tapos ginest natin dito sa studio si JR.
3: You know what? Kababalik ko lang from Toronto.
0: Oh yeah?
1: Ngayon po? Kaga.
3: Yeah, oh. And now I am a winner.
0: Ano pong ginawa niyo doon?
3: Nakipag-meet ako doon sa mga pinsang kong last time kong nakita when we were in grade school.
1: Ay, ang galing. Makasaysayan pala po. Ano?
3: Sobra, Donna.
1: That is good to know.
3: Namin, huli namin makita.
1: That is good to know. Ang sarap ng feeling kapag ganyan, ano?
3: And thank you, Canada. Kung nasa Pinas ako, hindi ko afford.
0: What's that? Baka naman sila ipupunta naman sa inyo kasi baka sila afford nila, di ba?
3: Okay.
0: Kung sakasakali. Okay. But yeah, congratulations. That's
3: thank you.
0: Really good.
3: Thank you.
0: And I bet yung inyong mga ano pa, yung mga kwento nyo, sa isa't isa, nung malilit pa kayo, ulit-ulit na lang, yan ha?
3: Sobra, walang tulugan, mga 4 na gabi.
0: Nostalgia grabe. Grabe. Woo! Congrats at nagawa nyo po yan. And congrats dahil manunod kayo ng Ram Motorsports Spectacular. You got 4 tickets. So just figure out the rest kung sino ang sasali. Oh yeah, brilliant. Okay, pwede na po kayong bumati. Go.
3: Ay, binabati ko po ang lahat ng mga kasama ko sa El Shaddai, special St. Patrick's chapter. At sa lahat ng aking mga friends, kasama yung mga nagalit sa akin.
0: wala naman pong kayaan niyo na sila.
3: Mabait naman sila kaya okay lang sila.
0: Correct. All right. Stay on the phone, huwag niyong bababa yung phone, ha?
3: Thank you.
0: Salamat
3: na
0: marami.
3: Thank you.
0: Check out ninyo Ram Motorsports Spectacular.

0: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
1: Standby sa balita ni Chester News at 8:30. Isa sa malaking balita sa Manitoba. Ito pong mga Manitoba pot shops, yung mga tindahan po ng cannabis, maaari na raw alisin ang mga window coverings sa mga cannabis stores ayon dito sa ilalim ng proposed provincial changes. Kumbaga po, meron silang pinapanukala ngayon bilang bahagi ng effort na gawing mas safe ang mga workers. Gagawing visible ang loob ng mga tindahan mula sa labas. Kasi kung mapapansin po ninyo, di ba, laging nakakover po, hindi mo kita yung loob kung ano nangyayari sa mga cannabis store. So sabi rito, para maiwasan po na magkaroon ng mga safety issues, ang proposal ay kasunod ng safety concerns mula sa cannabis workers at sa UFCW Local A32. Ito po ay proposed legislation pa lamang at kailangan para dumaan sa masusing legislative process.
2: CKJS Radio Station, the best.
3: Ako po si Chester Pangan. It's 8:30. Tuloy-tuloy sa mga balita ngayon. Pinakahuling news natin from the Philippines. Sa detalye ng mga balita. Wala daw ebidensyang galing sa gobyerno ng China ang perang natanggap ng korporasyon ng presidente o korporasyong presidente na si Attorney Manas Escarpio. Ayon po ito sa depensa pa rin sa Vice President on Trial. Pakinggan natin ang report.
4: Good morning. Itinistansya ng depensa sina Vice President Sara Duterte at asawang Attorney Manny Scarpio sa mga transaksyon ng mga korporasyon na ilan sa mga laman ng report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa cross-examination kay AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura, sinabi ng depensa hindi ibig sabihin na sa mag-asawang Duterte pumasok ang pera.
5: A corporation has a separate juridical personality from that of a natural person who may or may not be a stockholder of that corporation.
6: Yes, Your Honor.
7: Does the AML have any record of how much of these transactions by Cali 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Mans?
6: Redounded to the benefit, Your Honor, there's
7: none.
6: There's none.
4: Sa record ng AMLAC, may tinatayang ang 4.4 billion pesos na naglabas-masok na pera sa mag-asawa simula taong 2007 hanggang 2025. Meron ding lampas 5.3 billion pesos na covered as suspicious transactions sa 15 mga kumpanya na iniuugnay sa mag-asawa. Isa dito ang Cali 88 Foods Corporation na tumanggap umano ng tinatayang 319 million pesos mula sa China at Hong Kong. Nakadeklara rin sa 2025 sal-in ng bise ang Cali 88. Pero sabi ng depensa, wala raw ebidensya na galing mismo sa gobyerno ng China ang pera.
7: No records of AMLC show that China as a country funneled funds to Cali 88, correct?
6: As far as I recall and based on record, there is no showing, Your Honor.
4: Ipinunto naman ng ilang senator judge na state-owned o pagmamayari ng gobyerno ng China ang ilan sa mga kumpanya.
8: Xinjiang Fruit Industry Group, it's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party. Sa mismong corporate governance structure ng Xinjiang Fruit, may institutional Chinese Communist Party organization na naka-embed. It has its own Chinese Communist Party committee, party committee organization department at 11 subordinate subcommittees o party branches.
4: Tanong ni Senator Judge Raffy Tulfo,
9: hindi pa kaduda-duda na karamihan sa mga milyones na pondo na pumasok sa Cali 88 ay galing sa mga bansang may critical na reputasyon sa money laundering, gaya halimbawa ng Russia, Kazakhstan, Tajikistan, South Africa.
6: Your Honor, the police po, I cannot make a conclusion.
4: Ayon sa depensa, hindi raw sapat na basehan ang mga suspicious transaction report para sabihing may illegal na transaksyon ng bise at ebidensya ng halaga ng pera na kasalukuyang hawak ng mag-asawa.
7: The filing of STRs is a compliance measure and not a legal conclusion of illegal activity, correct?
6: It's a requirement under the law, Your Honor. Yes, sir. We cannot determine illegality on the premise of just a report, Your Honor.
7: Is therefore not a legal conclusion that there is money laundering, correct?
6: A legal conclusion that there's money laundering? Yes, Your Honor.
4: Pero para sa ilang mga senador,
10: bilyong piso ang dumaan sa mga account nila. Yun ang, can you say that with certainty?
6: Based on our tabulation, Your Honor, there are billions, at least as indicated po.
4: Ayon kay Presiding Officer Chiz Escudero, kahit na pagsamasamahin ang halaga ng idineklarang sale ng bise mula 2022 hanggang 2025 at ang sweldo ng bise mula taong 2007 hanggang 2025 ay hindi raw aabot ang halaga ng mga ito sa nakitang halaga ng mga transaksyon ng AMLAC.
5: It totaled 336 million and change. Hindi pa rin umabot ng 424. What would explain this huge amount? Posible ba yung in and out?
6: Hindi ko po masagot. Hindi ko po nakita yung sasal. And spread din po as reported to us po.
5: So hindi nyo po kayang paliwanag? You cannot explain...
6: Hindi ko po maipaliwanag.
5: You cannot explain how it reached 424 million. Assuming the presumption of this... representation is correct with respect to her salen.
6: Apo, hindi ko po maipaliwanag po yun.
4: Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
3: Sa ibang balita naman, kampo ni Senator Jinggoy Estrada nagbiso kay Senator Tito Soto na ilipat lahat ng fixtures, muebles at materyales sa lilipat ng opisina ni Estrada. Iginit ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na personal na pera ang ginastos nito sa mga fixture, muebles, di ba materyales sa dati nitong opisina kaya binaklas sa mga ito para ilipat sa bago. Kasi I think lumipat si Senator Soto doon tapos nagsak siya na walang gamit. Pakinggan po natin ang report.
11: Ang larawang ito laman ng post ni Senador Ping Lacson. Sa AI-generated photo, ipinapakita si Senate President Pro Tempore Tito Soto sa loob ng isang hubad na kwarto. Ang caption, kawawa naman daw si Soto, nakamono black table and chair at lampara na lang sa kanyang tanggapan. Gawa sa artificial intelligence ang larawan. Pero ang basihan, ang tila kinarne na room 602 sa Senado. Huling ginamit ng sinunda ni Soto na Senate President Pro Tempore ang nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. Putol-putol ang mga linya ng kuryente. Wala na ang mga wall outlet at light switches. Tinungkab ba mga tiles, pati fixtures, gaya ng lababo, inidoro at shower, wala na rin. Kanina, naglabas ng pahayag ang kampo ni Senador Estrada. Paliwanag nito, nagpasabi raw sila sa tanggapan ni Soto na lahat ng fixtures, muebles at materyales ay dadalhin sa paglilipat ang office ni Estrada. Karamihan daw sa mga ito, binili gamit ang personal na pondo ng senador dahil hindi raw kasya ang budget na inilaan ng Senado. Standard practice daw na bahala na ang lilipat na senador na magpa-renovate ng tanggapan at bahala siyang sagutin ng gastusin kung kulang ang ibinigay na budget. Pagdiin ng tanggapan ni Estrada, walang nasayang na public funds dito. Sa pahayag pa rin ni Estrada, sinabi niyang bare o hubad niya ring minana ang room 602. Sa sinundan niyang Senate President Pro Tempore. Nag-post naman si Lacson ng litrato ng Room 602 para ipakitang nasa maayos itong estado nang i-turn over niya ito kay Estrada noon. Kanina, ininspeksyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang tinalupang Room 602.
12: Sa ngayon nakikiopisina yung staff ni Senator Jinggoy Estrada dito sa Senate Spouses Foundation Incorporated. Maliit lamang yung kwarto, ito yung kanilang temporary working space.
13: Ito po yung room 511.
11: Ito ang room 511 na magiging regular na opisina ng staff ni Estrada.
13: Para po sa patio.
11: Handa na para okupuhan para hindi na sila nakikitambay sa ibang opisina. Mark Salazar, nakatutok. 24 oras.
3: Isa pa, no disconnection policy. Balak palawagin po ng ERC hanggang sa dulo ng 2026 dahil umupila ang mga electric cooperatives na Energy Regulatory Commission na huwag ituloy ang balak na palawigin pa hanggang sa dulo ng taon ang no disconnection policy sa buong bansa. Samantala, malaki agad ang binagsak ng presyo ng diesel sa unang araw ng trading sa world market. Pero ang presyo ng gasolina at kerosene, tumaas naman. Alvin El Chico, here we go.
14: Palaging nagpapangabot ang bayarin sa kuryente ni na Ellen. Tatlo kasing pamilya ang nag-aambag-ambag para bayaran ng bill kada buwan. Buti na lang at umiiral pa rin hanggang dulo ng Oktubre ang no disconnection policy, kaya hindi napuputulan si na Ellen.
15: Kasi po yung mga sahod ng iba hindi sabay-sabay, kaya nagpapatong-patong sila.
14: Pero may balak ang Energy Regulatory Commission na palawigin hanggang dulo ng taon ang no disconnection policy sa buong bansa. Pero para lamang ito sa mga kumuunsumo ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan.
16: We are able to preserve yung protection that we want extended sa ating mga more vulnerable na mga customers, yung ating mga residential. Dahil we do understand na talagang mahirap yung sitwasyon natin ngayon, plus yung power rates, pataas pa rin.
14: Para sa consumer gaya ni Cecil, na palaging natatambakan ng dalawang bill bago makabayad, dapat tumanong walang cut-off sa makikinabang sa walang putulan.
17: Dapat lahat, kasi nga, ang nagsasuffer dito pag ganun, yung mga mahihirap na malaking pamilya.
14: Pero umapila ang grupo ng mga electric cooperative sa ERC na wag nang i-extend ang no disconnection policy. Marami umano kasing consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Agosto.
18: Umaabot na po tayo ng 2.59 billion. So malaki pong epekto nito sa working capital ng ating kooperatiba dahil non-stock non-profit po sila. Baka ho mas mapabigat po ito dahil sa January, pag magbabalik na po tayo sa normal, nag-ipon-ipon na po ang bill nila, baka mas lalo po silang hindi makabayad.
14: Aminado ang ERC na nagkakaproblema nga ang mga co-op dahil nawawala yung prompt payment discount kapag delayed o utay-utay ang bayad nila sa mga supplier ng kuryente.
16: Kailangan nila rin magbayad on time doon sa kanilang suppliers, to NGCP, kaya nagsasuffer yung kanilang cash flow, yung operations nila.
14: Samantala, malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa unang araw ng trading sa world market. Ang gasolina at kerosene, sumipa naman agad pero hindi pa naman naabot ng piso kada litro. Paliwanag ng DOE, tumataas pa ang premium o patong sa presyo ng gasolina dahil sa pagsipa ng demand at paghigpit ng supply habang bumaba naman ang premium sa diesel. Pero pwedeng magbago pa ang trend dahil may 4 na araw pang trading days hanggang Biyernes. Bagamat kampante ng DOE sa inventaryo ng fuel sa buong Oktubre, pag-aaralan ng gobyerno kung kailangan na namang mag-angkat ng PNOC ng diesel at LPG para tiyaking may supply sa Nobyerno at Disyembre sa gitna ng exports ban ng China.
19: Right after manutis namin na merong nangyaring kahit isang cancellation lang ng kanilang kontratadong mga deliveries, of course, i-re-report ko kaagad natin ito sa kay Secretary. Mabilis naman i-trigger uli yung PNOC to look for the supply.
14: Sa ngayon, nasa mahigit 55 days pa ang inventaryo ng diesel, 51 days sa gasolina, habang nasa 33 days naman ang supply ng LPG.
20: And there you have it po ating mga news for today, October 6, 2026. This morning pala kasi mamaya hapon meron pa. Tuloy-tuloy sa ating mga weather forecasts and current conditions. What are they, Dons?
1: 6 degrees ngayon, Jess. Hopefully, ma-enjoy ng mga listeners natin, lalo na yung maglalakad-lakad. Make it sure may dala lang po kayong pananggalang sa lamig this morning kasi nga nasa 6 lang. Pero akyat sa 21 degrees ngayon. Mamayang gabi, a few clouds, low of 7. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny, akyat sa 18. Tapos sa Huwebes, sunny skies, high of 16. Friday, high of 16. Sa ating Thanksgiving sa Saturday, pinakamataas pong temperatura, 24 degrees and sunny skies. Kasalukuyan sa Winnipeg, ang ganda na po ng sikat na araw at 6 degrees. Don't forget, sa Friday, a day before Thanksgiving, meron tayong draw kasi ang Prairie Toyota Dealers ni-sponsor po itong ating libreng grocery ha, sa Seafood City Restaurant. $1,000 gift card! Kung gusto nyo pang humabol, ckjs.com. Ito po kung paano sumali. Pakinggan nyo. Alam ng 92.7 FM CKJS at ng inyong Prairie Toyota Dealers na ang Thanksgiving ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan para magsalo-salo at magsaya. At nais ka namin bigyan ng $1,000 para sa inyong salo-salo. Bisitahin ang CKJS.com at ilagay ang inyong pangalan. Pagkatapos, makinig sa October 9 sa Good Morning Philippines para sa announcement ng winner. Tipunin ang lahat ng Thanksgiving with $1,000 to spend sa Seafood City Supermarket. Sponsored ng Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
0: I'm not looking for more speeches. I'm looking for a mayor who actually listens. Kevin Klein is a husband, a father, a grandfather. He knows what it costs to keep a household going. He'll make the city safer for women walking home and more affordable for the rest of us. No pet projects, just change that makes sense. Better days are ahead for Winnipeg. I'm voting Kevin Klein for mayor.
21: Paid for by the official agent for the Kevin Klein campaign.
22: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug into charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.
23: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS. All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
1: 14 minutes po bago sumapit ang ikasyam ng umaga. Meron tayong mga friends dito nag-hi pa rin sa atin. Naku, teka lang, i-correct ko lang yung sinabi ko kanina na nag-concert kasi may sumali nga naman at sabi niya last time daw siya sumali eh yung napanalunan niya pa ay yung ticket para sa concert ni Jinky Vidal, Jaya, ni JR, tsaka ni Joey G. So thank you Elaine. Sabi niya 2023 pa pala yung concert. Ayan, 4J. Sorry, akala ko 4 years. So 3 years ago, correct natin. Tama po yung math ni Elaine. 2023 pala nangyari yung concert na yon. So 3 years ago. Wow, talaga naman. Time flies. Also si Akle Epino. Thank you. Sabi niya sa atin, Donna, pakibati naman daw yung kanyang loving husband. They're celebrating their 50 years at pagmamahalan today. Ayan, ako nakakatuwa naman at pinapa-play niya sa atin itong isang napakagandang awitin kay Mr. and Mrs. Akle and Rolly Epino. Maligayang anniversary po ng kasal ngayon, 53 years. Hopefully makita ko nasan ba yung ating inihandang awitin na ito para sa inyo. Saglit, after nito, pa-play natin.
23: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.

0: Gusto nating ihandog yung song na yon kay Tita Akli at saka kay Tito Rolly Epino sa kanilang anibersaryo ng kasal today.
1: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
2: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
3: Oras pa po sa mga showbiz balita natin. Ito dalawa magkasunod dun sa mga clip ha. Housemate noon, bagong host na ngayon, si Michael Sager, ang bagong host ng PBB Collab 3.0. Pakinggan natin to.
4: Happy Monday, chikahan ng mga kapuso! Housemate noon, bagong host na ngayon. Isang full circle moment na yan sa hindi niya dapat palampasin sa Pinoy Big Brother Collab 3.0. Makikilala na natin siya sa chika ni Nelson Canlas.
5: Lipat bahay. Ngayong Oktubre na, magbubukas ang isa sa pinakasikat na bahay sa Pilipinas. Bagong look ang aabangan ng mga kapuso at kapamilya. Sa bagong edisyon, tampok ang kwento ng pagpapakatotoo. Magkakaroon ng bahay nihan ni Kuya. Dahil bukod kina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Gabby Garcia, Melay Cantiveros, Enchong D at Alexa Ilacan, may bago tayong makakasama. Isang familiar face na hinangaan na. Sa kanyang galing sa pag-arte, pagkanta, at hosting. Una na rin siyang nagpakatotoo ng maging housemate ni Kuya. Walang iba kundi si Michael Sager. And he can't contain his excitement lalo't hindi siya magko-compete this time.
6: I'm always so happy to share my experience yung journey ko. Feeling ko naman lahat ng mga housemates na pumasok sa bahay ni Kuya. Iba-ibang journey nila pero it's something that they're grateful for. It's a once in a lifetime opportunity. And siguro ngayon that I'm gonna be looking at it from the different perspective. Na ngayon manunood na ako, makikita ko na yung ano yung nakikita nila sa season namin dati. Na parang ang saya lang. And siguro I'm here to also learn din kasi lahat ng mga housemates na papasok, I'm sure they all have wonderful stories to share.
5: As Michael takes on the role of one of PBB's hosts, hindi na niya itinago ang kaba. Pero may iniiwan din siyang tip sa mga makakasali this season na hindi na mga artista, kundi mga ordinaryong tao.
6: I also want to say na enjoy the ride. Kasi yung bahay ni Kuya, pag nasa eviction ka na or kahit sa big night, you'll realize na tapos na pala. And yung stay mo dun kasi wala kang problema masyado. I mean like yung buhay mo, talagang yung mga kasama mo lang. And it's really, para siyang ano, surreal eh. Para siyang panaginip sa lahat ng mga papasok. Enjoy nyo lang, take it one day at a time and just be grateful.
5: Pero bago magsimula ang kanyang hosting stint sa PBB Collab 3.0, excited din si Michael sa upcoming project niya with his housemate and friends, AC Martinez at Ralph De Leon. Na way back to you under View Philippines. Pati sa kanyang pagganap bilang si Nate sa top rating GMA Afternoon Prime series The Born to Shine.
6: Nagulat po kami with the love, the reception, and we're just so thankful for it na na-extend ang na-extend. And siguro yung moments namin on set, hindi namin iniisip na patapos na eh. Talagang they always think of enjoying every single taping day, lalo na pag all-star cast kami. So I'm just grateful na talagang minahal lang tayo mga characters namin.
5: Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening!
3: Thank you so much po sa lahat naman nakikinig. Ay, teka, sabi ko meron pa akong isa pa, pero hindi, bukas na yan, sige. Nainabuti na pala tayo ng oras. May mga greets pa tayo, bakit hindi? Happy 27th anniversary kay G. Reyes, Shai, Don, hey, Don and G. Happy anniversary sa inyo. Pa-play naman ng song na Grow Old With You. Tapos na yung song, ay yung song yung show, tomorrow ha. Salamat daw at God bless you from Don Reyes. Shoutout sa mga lahat ng mga taga Angeles City at lahat-lahat ng mga kabalyeros in Manitoba.
0: Mabuhay! Salamat sa pakikinig!
3: Paano? Mamaya hapon?
0: Yes, mamaya hapon tuloy-tuloy po ang ating pakikinig sa mga updates, sa mga balita and of course mga OPMs with our good friend Lucille, 3 to 7pm ang afternoon pasada.
3: Thank you po sa lahat ng mga nakinig ngayon. Today is October 6. At ngayong araw nito, maraming mga events natin. Kagaya ng today is October Liberation Day sa Syria. Armed Forces Day ng Egypt. It's also National Orange Wine Day. May ganun pala. National Plus Size Appreciation Day. At National Mad Hatter Day din ngayon. It's also National Noodle Day. National Noodle Day. Tapos ating quote. Si William Butler Yeats nagsabing, "There are no strangers here, only friends you haven't yet met." Ako po si Chester Pangan, wishing you peace, love, and joy. Ingat po.
0: So, hindi pala dapat don't talk to strangers. Kasi paano mo sila magiging friend? Kasi stranger pa lang sila, hindi mo pa sila friend.
3: Stranger danger.
0: Diba? Thank you so much po for joining us, Donna Natividad Arenas po. Salamat! Hi kay Maring Arlene Ilag. Good morning, nakikinig siya ngayon. Salamat po, hanggang bukas. Bye-bye!

Hello mga kaibigan, mabuhay! Isang masayang Martes ng hapon sa inyong lahat. October 6 na 2026. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa naman kayo naroroon at naabot ng ating programa. Maaring nasa bahay kayo o nasa trabaho, bumibiyahe o kung saan mang bahagi ng mundo. Hello! Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada. Hopefully, so far so good ang takbo ng inyong araw. Kung nga dito sa Winnipeg, madalas naman ay nakangiti ang araw. Kaya kahit pa may kalabigan ay okay na okay na rin. Samahan niyo ako hanggang maming alas 7 para sa 4 na oras ng magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon, gayon din ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad na lamang sa France, medyo magulo po doon, ano? Pinaputokan ng mga pulis ng tear gas at water cannons ang mga protesters na humaharang sa mga French high schools ngayong Martes habang dumagsa sa mga kalsada ang mga estudyante, guro at mga magulang sa pinakamalaking day of action sa isang serye ng mga demonstrasyon laban sa anilay mga understaffed at sira-sirang classroom sa bansa. Sa Pilipinas naman, balita po na isinailalim ang mahigit 100 na mga lungsod at munisipalidad sa bansa dahil sa epekto ng El Niño phenomenon. At ayon sa pamahalaan, lahat daw ng probinsya posibleng makaranas ng tagtuyot sa susunod na taon. Dito sa Canada, pinag-iingat ang publiko hinggil sa umano'y gold scam na umiikot na sa Nova Scotia at Ontario. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada hanggang maming alas 7. At meron din tayong ipapamigay pa na free passes para sa Boo at the Zoo. Nagsimula na nga po nitong weekend at tatagal hanggang October 31. So abangan ang inyong cue to call para dyan. Relax lamang at patuloy na makibiyahe sa ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Magandang hapon!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Isinailalim ang mahigit 100 mga lungsod at munisipalidad sa bansa dahil sa epekto ng El Niño phenomenon. Ayon pa sa pamahalaan, lahat ng probinsya ay posibleng makaranas ng tagtuyot sa susunod na taon. Ang report mula kay Francis Orcio.
1: Umabot na sa 106 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Niño. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, marami sa mga apektadong lugar ay nasa Region 2 o Cagayan Valley.
2: Ramdam na ramdam po nila yung epekto ng El Niño, yung tagtuyo po sir. Mababa na po yung supply ng tubig dun sa kanilang natural sources of irrigation.
1: Isa rito ang Isabela kung saan bumaba na ang produksyon ng mais dahil sa kinakapos na supply ng tubig. Ayon sa gobernador ng Lalawigan, posibleng umabot hanggang Disyembre ang state of calamity sa kanilang lugar dahil sa tagtuyot. Nakikipag-ugnayan na ang kanilang pamahalaan sa Department of Agriculture. Ayon pa sa Department of Science and Technology, lahat ng 82 probinsya sa bansa ay posibleng makaranas ng drought o tagtuyot pagsapit ng katapusan ng Marso sa susunod na taon. At ngayong tapos na ang habagat season, mas mararamdaman na ang epekto ng El Niño dahil mababawasan na ang pag-ulan.
3: Kapag drought ang ating kategory, may 3 buwan siya na sunod-sunod na way below normal, greater than 60% reduction. So at least ganun, ano? Or kung sakali man, 5 consecutive months of below normal na 21. So talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak.
1: Ngayon pa lang, pumalo na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Niño sa agrikultura. Kaya humihiling na ang mga magsasaka ng mas malaking suporta sa pamahalaan gaya ng fertilizers at post-harvest facilities. Sinisuguro naman ng National Irrigation Administration na mapalakas ang supply ng tubig sa mga sakahan. Pinalalawak ng NIA ang paggamit ng solar-powered irrigation pumps para matulungan ang mga magsasaka.
4: Alam niyo po kasi itong solar pump irrigation projects kung kailan maaraw saka mas malakas magbigay ng makapag-pump ng tubig.
1: Pinaghahanda rin ang sektor ng kalusugan sa mga posibleng epekto ng El Niño. Inatasan ang mga local health worker na tutukan ang mga senior citizen at iba pang nasa vulnerable sector.
5: Meron na po tayong abiso na tiyaking maayos yung genset, maayos yung kanilang source ng tubig, maayos yung filtration system. Dahil po pag nawalan po ng kuryente, marami rin pong pwedeng mga pasyenteng nakakabit sa mga makina like respirator.
1: Nag-iipon din ng DOH ng mga essential treatment at supplies para sa mga heat-related illnesses. Francis Orcio, ABS-CBN News.
0: Samantala, na aresto na mga suspect sa pagnanakaw sa isang tindahan ng mga alahas sa Bulacan kung saan natangay ang halos 20 milyong pisong halaga ng mga alahas. Natunto ng mga suspect sa magkakasunod na operasyon ng mga otoridad. Ang report mula kay Jeff Caparas.
6: Sa extreme northern Luzon dahil naman po yan sa malakas ng
7: hapon
6: na bugso
7: Webes, ng hangin sabay mula na pumasok sa ilagang silangan o yung North Cinco, Barangay Lugam, Malolo City sa Bulacan, ang dalawang lalaki. Nagkunwaring bibili ng alahas ang dalawa sa jewelry store na nasa loob ng compound kaya hindi na alarma ang gwardiya. Nagsulat pa sa logbook ang dalawa bago pumasok. Kasunod nilang pumasok ang dalawa nilang kasabwat. Agad nilang tinutukan ng baril ang gwardiya. Kasabay nito, nagdeklara na ng hold-up sa loob ng tindahan ng alahas ang naunang dalawang lalaki. Tinutukan din nila ng baril ang gwardiya sa loob ng establishmento. Doon na rin magkasunod na pumasok ang dalawang nakamotorsiklo. Ang isa sa mga rider na may bit-bit ng bag, pumasok sa shop at umakyat sa estante kasama ang isa pang kasabwat. At nilimas ang mga nakadisplay na alahas. Tumagal lang ng 2 minuto ang pag-atake. Saka tumakas ang grupo, sakay ng 2 motorsiklo. Tangay ang mga alahas na aabot sa 20 milyong piso ang halaga. Napaiyak na lang ang mga staff na nabigla sa pangyayari. Sa backtracking ng Central Luzon Police, napakalamang lumipat at sumakay sa itim na SUV ang mga suspect bilang getaway vehicle. Ayon sa PNP, matagal na natiktikan ng grupo ang jewelry shop. Kaya napag-aralan nilang mabuti kung paano ito pagnanakawan.
8: Ngayon kasi nakita mo, marami kasing online selling ng mga alahas. Doon nagsisimula yung profiling nila. They will check look for a target. Then kinikasing nila yan, pinupuntahan nila yan. Aarali na kung ilan ng gwardiya, kung anong routine nila, kung possible ba na mapasok nila.
7: Sa hot pursuit operation itong Biyernes, October 2, agad na naaresto sa Barangay Mohon sa Malolos City ang isa sa mga suspect. Sa NAIA Terminal 3 sa Pasay naman, nasa kote ang isa sa nagtangkang lumipad papuntang Cagayan de Oro. Sa pakikipag-ugnayan naman sa Calabarzon Police, Sabado nitong October 3, nang maaresto ang dalawa pang kasabwat matapos namamataan ang itim na SUV sa Santa Rosa, Laguna. Lula ng SUV ang isang babae at driver. Sa nakumpiskang cellphone ng babaeng suspect, nakitang tinatangka na nitong ibenta online ang ilang mga ninakaw na alahas. Positibong kinilala ng mga staff ng jewelry store na kasama ito sa kanilang inventaryo. Nakuha rin sa wallet ng suspect ang isa sa mga nakaw na ginto. Nitong Lunes, October 5, natunto naman sa Mindanao ang financier umano ng grupo na bumili ng SUV at dalawang motor na ginamit ng mga suspect sa krimen. Nasa kustudiya na ng Malolos City Police ang mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Dagdag ng PNP, ang grupo rin ang responsable sa pagnanakaw sa isang jewelry shop sa Cavite at Davao.
8: Most of them are from Osamis. So ang tinitingnan natin is remnant ito ng mga Osamis group na bumibira anywhere in the Philippines. Gaya nito, lumipad lang sila dito. Lumipad, nagbiyahe sa barko, then nagkita-kita dito, then bumira.
7: Patuloy pang tinutugis ang iba pang mga suspect. Maharap sila sa kasong robbery. Jeff Caparas, ABS-CBN News.

0: Sa iba pa nating balita, mainit na heroes welcome ang sumalubong sa mga atletang Pinoy na sumali sa 20th Asian Games sa pangunguna ng mga Golden Boys ng Pilipinas na sina Carlos Yulo, EJ Obiena at Jay Osiape. Ang report mula kay Paige Javier.
1: Matapos magbigay karangalan sa bansa sa 20th Asian Games, balik Pilipinas na ang mga atletang nanalo ng medalya. Binigyan sila ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission ng Heroes Welcome at Homecoming Dinner sa Maynila. Kasama rito ang Golden Boys ng Pilipinas, si Double Asian Games Gold Medalist Gymnast Carlos Yulo, Back-to-Back ASIAD Men's Pole Vault Champion EJ Obiena, at Virtual Taekwondo Asian Games Gold Medalist Jayus Siape. Nagkatuwaan pa sina Yulo, Obiena at Yape habang hawak ang kanilang mga ginto mula sa Asian Games. Aminado si Yape na hindi pa siya sanay sa atensyon.
2: Super honored po na nakasama ko po sila dito sa ano po. And kasi di ko in-expect na ano, dati lang po pinapanood ko po sila sa TV.
1: Patuloy lang ang good vibes at bagong mindset ni Obiena matapos madepensahan ang kanyang ASIAD pole vault title.
3: I believe I'm in the right path, in a better path, let's say, going to LA, and first step for that is to qualify.
1: Matapos magpahinga at mag-celebrate ng kanilang mga tagumpay, handa na muling lumaban ang magkapatid na Carlos at Eldry Yulo. Tutulak na patungong France ang magkapatid para sa isang training camp bago ang Artistic Gymnastics World Championships na gaganapin sa Rotterdam, Netherlands.
4: We had a really good time na ma-prepare po yung body namin na pumasok po sa intense ulit na training.
1: Tulad ni Obiena, LA 2028 din ang sunod na target ni Yulo matapos manalo ng dalawang ginto sa 2024 Paris Olympics. Pero sa ngayon, focused muna siya sa World Championships.
5: I'm gonna do my best po to show up and hindi naman po ako din nag-expect ng anything sa World Championships. Pinaka-importante po is yung next year na World Championships kasi yun po yung qualification for Olympics.
1: Present din ang ilang silver medalists mula sa boxing, taekwondo, mixed martial arts at archery. Para sa Philippine Taekwondo Association, nagbunga ang paghihirap ng mga atleta nila kaya nakapag-uwi sila ng isang ginto, tatlong silver at isang bronze.
6: Yung commitment nila, yung sacrifices nila, ito po yung nag-pay off, no? Of committing, doing their best, giving it all for the country and for the love of the sports.
7: Alis sisigaw niyo!
1: Bit-bit pa uwi ng mga atletang Pinoy ang apat na ginto, siyam na silver at 16 bronze mula sa Continental Showcase.
8: We are very, very happy sa result, beating the record since 60 years.
9: Nakita ko yung age group, talagang mga bata, talagang very promising. And naisip ko nga, talagang maganda yung development na ginagawa natin.
1: Umaasang sports officials na madagdagan ang pondo para sa mga atletang Pinoy na ilalaan sa kanilang paghahanda sa 2028 Los Angeles Olympics at 2027 Southeast Asian Games. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Atin ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Good afternoon, alas 3:20 ang ating oras para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Ang ganda ng ngiti ng araw, mainly sunny, 22 degrees. It's just a little bit windy, gusting up to 48 kilometers per hour. Mamayang gabi, maulap, bababa ang temperatura sa 7. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny, maghapon. Mahangin din naman bandang late afternoon. Temperatura aakyat sa 18 degrees bukas. Extended forecast naman para sa Huwebes, maaraw, high of 16. Biyernes ay maulap, high of 16. Maaraw sa Sabado and a high of 24. Sa kasalukuyan, medyo mahangin. Buti na lang, mainly sunny, 22 degrees. So Winnipeg.
10: Afternoons with Lucille.

0: Magandang hapon mga kaibigan. Sa ating balitang kalusugan, pag-uusapan natin tungkol sa pagbawas sa ultra-processed foods, maaring makabawas rin sa mga sintomas ng depression. Hatid ng Superlube Auto Centers, ang Winnipeg Winter Oil ang nag-iisang motor oil na may kahanga-hangang guarantee. Your car will start and go o ang Superlube ang magbabayad ng tow. Iniuugnay sa emerging research ang high consumption ng ultra-processed foods sa mas mataas na panganib ng depression. Ngayon, isinasuggest sa isang maliit na pag-aaral na lumabas sa JAMA Psychiatry na ang pagbawas sa UPF's intake ay maaaring makapag-ease ng depression symptoms. Walang universally accepted definition ng ultra-processed foods or UPFs. Gayunpaman, isang widely used classification system na tinatawag na NOVA ang nagde-define sa UPFs bilang industrial formulations na gawa primarily mula sa mga substances na kinuha mula sa iba't ibang pagkain. Madalas ay may kasamang additives na hindi karaniwang ginagamit sa pagluluto. Mga halimbawa nito ay soft drinks, packaged snacks, candy, sausages, hot dogs at pastries. Sa mga naunang research ay iniugnay na ang mga UPFs sa mas mataas na panganib ng depression, anxiety, eating disorders at iba pang mental health conditions. Dito sa bagong pag-aaral, napababa ng mga participants ang kanilang UPF intake ng mahigit 85% at nagkaroon ng significantly lower depression scores sa tatlong standard measures habang sumusunod sa low UPF diet. Kinailangan ring mag-agree ang mga participants na hindi babaguhin yung kanilang medications, therapy, exercise o pagtulog during the study. Matapos ng pag-aaral ay nakitaan ng mga ito ng mas mababang depression and anxiety scores habang nasa low UPF diet phase kumpara sa kanilang usual diet. Sa kabilang banda, sinabi ng mga researchers na meron ding mga limitasyon ng kanilang pag-aaral, kabilang na yung pagiging maliit na sample size, reliance sa self-reported dietary data at iba pang factors na maaring nakapag-contribute sa pagbabago ng sintomas. Kailangan rin umano ng mas malaki pang pag-aaral para madetermina kung ang pagbawas nga sa UPF intake ang maaring makapagpa-improve ng mga sintomas ng depression ayon sa mga researchers. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
1: As Canadians, we wear toques, scarves, and mittens as badges of honor. We don't hide from winter. We get out there and drive. Winnipeg Winter Oil was made for winters like this, and it's only available at Superlube Auto Centers. It's the only motor oil that comes with this incredible guarantee. If for any reason your car won't start and go, I will pay your tow. Winnipeg Winter Oil at Superlube Auto Centers. It's a Canadian thing.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 3:30. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Arestado ang isang rideshare driver at kinasuhan ng di umano'y pang-asultong sekswal sa isang pasahero sa Winnipeg ayon sa pulisya. Inihatid umano ng 27-anyos na lalaking rideshare driver ang kanyang pasaherong babae sa requested destination nito bago inasulto ayon sa Winnipeg Police Service. Sinabi pa sa report ng pulisya nangyari ang insidente sa Weston neighborhood noong September 27. Matapos umanong makatakas mula sa sasakyan ng suspect, ay tumawag ng pulis ang babae. Kinabukasan, naaresto ang suspect sa isang apartment complex sa 400 block ng Kennedy Street. Naharap siya ngayon sa isang sexual assault charge at pansamantalang nakakalaya. Samantala, nakabuking ng isang major trafficking operation sa South Winnipeg ang pulisya kung saan nila nakakumpiska ng mahigit 26 na kilo ng cocaine na nagkakahalaga ng nasa 1.5 milyong dolyar. Isang 40-anyos na lalaki at isang 32-anyos na babae ang inaresto kasunod ng Organized Crime Unit Investigation na sumentro sa isang bahay sa Satinwood Place sa St. Vitale neighborhood. Ayon kay Inspector Josh Ivatsky, masasabi raw niya na ito'y isang significant disruption sa drug supply sa ating city. But unfortunately, nakikita raw nito na hindi ito magtatagal dahil yung laki or amount ng droga na dumarating sa Winnipeg at sa iba pang lugar sa Manitoba ay nagpapatuloy. Pero kapag nagkaroon daw ng ganitong klaseng seizure, ganito kalaki, definitely nakaka-disrupt sa availability ng drugs sa ating mga kalsada. Ang 40-anyos na lalaki ay inaresto ng September 16 habang papalabas ng bahay, dala ang 3 kilo ng cocaine ayon sa mga pulis ngayong Martes. Ang babae naman ay inaresto sa isa pang bahay. At sa paghalughog sa Satinwood Home, nakakita ng karagdagang 23.5 kilos ng cocaine bukod pa sa 3 kilos.

ilo na nandoon sa nakuhaan, no, sa lalaki po, ano. And nakakita rin ng mga police ng about $750,000 in Canadian currency, isang stun gun, mga prescription pills, drug packaging materials, at iba pang drug paraphernalia. Ipinapakita mo no ng kanilang investigasyon kung gaanong ang organized crime ay nakakapag-operate sa mga ordinaryong residential neighborhoods. Ang lalaki kinasuhan na ng iba't ibang drug and firearm related offenses, gayon din ang possession of proceeds of property obtained by crime. Ang babae ay kinasuhan ng iba't ibang drug related offenses, gayon din ang possession of proceeds of property obtained by crime, possession of a prohibited or restricted weapon, and assault with a weapon against an intimate partner. Ang pagkakadiskubre po nitong mga drogang ito at pag-aresto ay makalipas ang 5 buwan na matapos i-anunsya ng pulisya ang largest drug bust sa kasaysayan ng Manitoba, kung saan sa naturang kaso 33 katao ang inaresto at mahigit $37.2 million ng cocaine, meth and fentanyl ang nakumpiska kasama ng mga baril, cash at illegal cigarettes. Sa iba pa nating balita, magdaragdag naman ng mga camera sa kanilang growing surveillance system ang Rural Municipality of West St. Paul. Noong isang linggo ay nagpalabas ng public notice ang RM na nag-aanunsyo ng paglalagay ng mga kamera sa 5 lokasyon bilang bahagi ng ongoing efforts na suportahan ang kaligtasan at seguridad ng kanilang community. Nagsimulang gumamit ang RM ng video surveillance noong 2014 para makatulong sa pagdetect at pagpigil ng krimen tulad ng pagnanakaw at vandalism matapos amyendahan ng council yung kanilang municipal audio and video recording policy. Ang mga kamera umano ay naghahatid ng karagdagang layer of visibility sa mga key areas sa buong West St. Paul at maaaring makasuporta sa munisipalidad and law enforcement sa pagresponde sa mga insidente o pag-imbestiga sa mga concerns. Yan ang ating mga balita sa Manitoba. Alas 3:35 ng hapon sa mga papalabas ng bahay o trabaho. You're gonna be walking out in sunshine dahil mainly sunny ang paligid. Medyo mahangin nga lamang, ano, gusting up to 48 kilometers per hour. Pero okay na okay ang ating temperatura, 22 degrees. Mamayang gabi ay maulap at medyo mahangin. Bababa ang temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny maghapon at mahangin din. Temperatura naman na akyat sa 18 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, medyo mahangin. Buti na lang maaraw, 22 degrees sa Winnipeg.

KJS Afternoon Pasada, ayokong tumanda mula sa Itchy Worms. Ngayon ay October 6, 2026 sa mga mahilig po or kumakain ng taco. Alam nyo ba ngayon ang kauna-unahang Global Taco Day? Oo, inilunsad ito ngayong October 6, 2026 sa pamamagitan ng isang partnership between Taco Bell at Duolingo para ipagdiwang ang salitang taco na kilala na sa mahigit 30 lingwahe. Ang salitang taco, T-A-C-O, ay ipinapalagay na nagmula sa 18th century Mexican silver miners na ginamit yung term o salitang ito para ilarawan yung maliit na paper-wrapped na pampasabog. Tinatawag po nilang tacos de minero na inilalagay nila sa pagitan ng mga bato. At alam nyo ba na ang mga unang tacos ay nag-originate sa Mexico bago pa dumating ang mga Spanish, kung saan gumamit ang mga indigenous Mesoamerican peoples ng soft corn tortillas para balutin ang maliliit na isda, organs at mga insekto around 1000 hanggang 500 BC. So go ahead, soft man yan or hard tacos, kain ang inyong favorite tacos ngayong Global Taco Day.

0: Magandang hapon mga kaibigan. Alas 3:46 ang ating oras para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Medyo mahangin sa labas pero maaliwalas, 22 degrees ang temperatura. Mamayang gabi ay medyo maulap at mahangin, bababa ang temperatura natin sa plus 4. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny, naka-forecast maghapon at mahangin din. Temperatura aakyat sa 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 17. Sa Biyernes, maulap, high of 16. Pagsapit ng Sabado, mix of sun and cloud and a high of 24. Sa kasalukuyan, medyo mahangin, maaliwalas, 22 degrees sa Winnipeg.
1: Afternoon Posada, we'll be right back.
2: Chester and Donna po.
3: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
2: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
3: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
2: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
3: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
4: Good Morning Philippines!
2: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
5: Are you looking for a treat? Then choose a delicious smoked turkey or chicken from Sausage Makers. A delectable treat that is fully cooked, low on salt, ready to eat, and hard to resist. The preparation of smoked turkey or chicken takes up to 7 days and is cured according to Sausage Makers' secret recipes, then wood smoked to perfection. That golden brown color of irresistible taste, a task that will earn the host compliments from around the table. Call Mike at Sausage Makers at 204-667-2981. Follow us on Facebook or Instagram.
6: Hi, Tanya Reynolds here from MNP, Licensed Insolvency Trustees. These days, everything seems to cost more. Groceries, rent, and even your morning coffee. But what about debt help? That hasn't changed. Our confidential consultations are still free. For your free consultation, call us at 204-336-6167 or visit mnpdebt.ca.
7: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
0: Sa Turkey, ikinamatay ng isang mag-aaral sa Istanbul ang pananaksak ng kapwa mag-aaral sa isang paaralan nitong Martes. Unang iniulat na nasa kritikal na kondisyon ang biktima bago tuluyang nasawi mula sa tinamong sugat. 7 pa mag-aaral ang naitalang sugatan mula sa pananaksak. Naganap ang insidente sa isang paaralan sa Basakehir sa bandang hilagang kanluran ng lungsod ng Istanbul. At ayon kay Istanbul Governor Davut Gül, residente ng nasabing lugar ang suspect na mula sa ibang paaralan at pumasok lamang daw sa eskwelahan ng mga biktima kung saan naganap ang pananaksak. Nasa custody na ang 15 anyos na grade 10 student na umunay nasa likod ng pananaksak at nakatakdang isailalim sa proseso at pag-alam ng kanyang motibo. Sa France, pinaputukan ng mga pulis ng tear gas at water cannon ang mga protesters na humaharang sa mga French high schools ngayong Martes habang dumagsa sa mga kalsada ang mga estudyante, guro at mga magulang sa pinakamalaking day of action sa isang serya ng mga demonstrasyon laban sa anilay mga understaffed at sirasirang classroom sa bansa. Sa Marseille at Nantes, naglalakihan ng mga protest signs na nagsasabing the state has killed national education at iba pang mensahe sa largely mapayapang rallies. Sa Toulouse, kapit-bisig ang mga magulang habang nagmamarcha sa city. Pero sa Strasbourg, Lyon at Rennes, nagiging bayulente ang mga demonstrasyon kung saan nagpapaputok ang mga pulis ng tear gas habang nagpapasimula naman ng apoy ang mga protesters sa kalsada at naghahagis ng mga bagay. Ang mga protesta ay nagsimula noong September sa mga deprived suburbs ng Paris bago lumawak sa buong bansa. Sa iba pang balita, iniulat ng Saudi Arabia na 3 katao ang nasaktan sa latest attack sa kanilang mga airports matapos muling sumiklab ang labanan sa Houthi rebels ng Yemen. Samantala, sinabi ng mga Palestinian health officials na patay ang isang tao sa nangyaring Israeli airstrike sa Gaza City. halos 3 taon matapos ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023, ay nagtagal pa rin ang conflict sa Middle East nang halos walang hinto at kumalat na sa buong rehiyon hanggang sa Iran, Lebanon, Syria at Yemen.

Jess. Afternoon, pasada o pag-ibig mula kina Ilona Garcia and Bailey May. 5 minuto bago sumapit ng alas 4 ng hapon, magsimula na tayong bumiyahe patungo sa ating second hour kung saan ganap pong alas 4 ay sa inyo mga balita mula Pilipinas. And after that ay mapapakinggan ng 4 na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Kaya relax lamang at ipagpatuloy ang inyong pakikinig sa ating afternoon pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Binabantayan na ng Department of Health ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa kasunod ng pagkamatay ng isang laboratory researcher sa Russia dahil umano sa exposure sa live bacteria. Ayon sa Department of Health, wala pang dahilan para maalarma dahil wala umanong human plague transmission sa bansa. Ang dapat anilang tutukan ay ang posibleng pagpasok ng sakit mula sa ibang bansa, lalo't madaling maipasa ang pneumonic plague sa pamamagitan ng respiratory droplets. Bagamat hindi nagdeklara ng outbreak nito sa Russia, pinaiigting naman ng DOH ang surveillance sa mga taong posibleng magpakita ng sintomas ng sakit.
3: Hindi pa naman siya in-elevate as a matter of concern. But internally, we're already preparing. Mabilis din naman yung action ng Russia dahil in-isolate na nila yung mga potentialing na-expose. At medyo nag-monitor na sila.
4: Bumulwak ang tubig sa gitna ng Marcos Highway sa Antipolo City ngayong Martes ng umaga. Nakuha na ni Bayan Patroller Chelay Mendoza ang maputik na baha sa bahagi ng harap ng Gate 2 na bahagi po ng Barangay Bagong Nayon. Gumilid naman ang mga sasakyan para maiwasan ang bumubulwak na tubig. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasira ang tubo ng Manila Water sa lugar. Dahil sa lakas ng pwersa ng tumatagas na tubig, tuluyang nabutas ang kalsada. Tatlong lanes ng Marcos Highway ang hindi madaanan dahil sa insidente. Ayon kay Antipolo Mayor Casimiro Jun Alcantara Inares III, walang supply ngayon ng tubig sa tatlong barangay sa Antipolo City at Baras Rizal. Magpapadala naman ng water tankers ang Manila Water sa mga apektadong lugar. Inaalam naman ng Manila Water ang lawak ng pinsala sa pagkakasira ng kanilang main line. Nagsagawa na rin ang clearing operation sa lugar pero hindi pa nila matukoy kung kailan matatapos ang pagkukumpuni. Siniguro naman nilang hindi ipapasa sa consumer ang tumagas na tubig sa sirang linya.
5: Palaging nagpapangabot ang bayarin sa kuryente ni na Ellen. Tatlo kasing pamilya ang nag-aambag-ambag para bayaran ng bill kada buwan. Buti na lang at umiiral pa rin hanggang dulo ng Oktubre ang no disconnection policy kaya hindi napuputulan si na Ellen.
6: Kasi po yung mga sahod ng iba hindi sabay-sabay. Kaya nagpapatong-patong sila.
5: Pero may balak ang Energy Regulatory Commission na palawigin hanggang dulo ng taon ang no disconnection policy sa buong bansa. Pero para lamang ito sa mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan.
7: We are able to preserve yung protection that we want extended sa ating mga more vulnerable na mga customers, yung ating mga residential. Dahil we do understand na talagang mahirap yung sitwasyon natin ngayon plus yung power rates, pataas pa rin.
5: Para sa consumer gaya ni Cecil na palaging natatambakan ng dalawang bill bago makabayad, dapat umanong walang cut-off sa makikinabang sa walang putulan.
8: Dapat lahat kasi nga ang nagsasuffer dito pag ganun yung mga mahihirap na malaking pamilya.
5: Pero umapila ang grupo ng mga electric cooperative sa ERC na wag nang i-extend ang no disconnection policy. Marami umano kasing consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Agosto.
9: Umaabot na po tayo ng 2.59 billion. So malaki pong epekto nito sa working capital ng ating kooperatiba dahil non-stock non-profit po sila. Baka ho mas mapabigat po ito dahil sa January pag magbabalik na po tayo sa normal, nag-ipon-ipon na po ang bill nila, baka mas lalo po silang hindi makabayad.
5: Aminado ang ERC na nagkakaproblema nga ang mga co-op dahil nawawala yung prompt payment discount kapag delayed o utay-utay ang bayad nila sa mga supplier ng kuryente.
7: Kailangan nila rin magbayad on time doon sa kanilang suppliers to NGCP. Kaya nagsasuffer yung kanilang cash flow, yung operations nila.
2: Samantala, malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa unang araw ng trading sa world market. Ang gasolina at kerosene sumipa naman agad pero hindi pa naman naabot ng piso kada litro.
5: Paliwanag ng DOE, tumataas pa ang premium o patong sa presyo ng gasolina dahil sa pagsipa ng demand at paghigpit ng supply habang bumaba naman ang premium sa diesel. Pero pwedeng magbago pa ang trend dahil may 4 na araw pang trading days hanggang Biyernes. Bagamat kampante ng DOE sa inventaryo ng fuel sa buong Oktubre, pag-aaralan ng gobyerno kung kailangan na namang mag-angkat ng PNOC ng diesel at LPG para tiyaking may supply sa Nobyembre at Disyembre sa gitna ng exports ban ng China.
10: Right after manotis namin na merong nangyaring kahit isang cancellation lang ng kanilang kontratadong mga deliveries, of course, i-re-report kaagad natin ito sa kay Secretary. Mabilis naman i-trigger uli yung PNOC to look for the supply.
5: Sa ngayon, nasa mahigit 55 days pa ang inventaryo ng diesel, 51 days sa gasolina, habang nasa 33 days naman ang supply ng LPG.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

Winnipeg. Wow, ang ganda ng takbo ng panahon. Mainly sunny, 21 degrees. Medyo mahangin nga lamang, ano, kaya ingat pa rin sa inyong paglabas. But at least for a fall day, for an autumn day, aba, ang ganda, no? 21 degrees, mainly sunny. Magandang hapon mga kaibigan. Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Napapakinggan sa 92.7 FM, CKJS, at sa anumang sulok ng mundo through CKJS.com. Glad to be with you. And hopefully ay so far so good ang takbo ng inyong araw. Kay man ay aming naaabot ngayon at inyong pinapatuloy sa inyong mga tahanan, o di kaya sa trabaho, sa inyong mga sasakyan, saan man kayo naroroon. Maraming maraming salamat po. At sana hanggang mamayong alas 7 ay magkarinigan tayo. Marami pa tayong mapapakinggan ng magagandang awiting Pilipino, samut-saring impormasyon at may init na balita. And in a few minutes, mamimigay ulit ako ng 4-pack of tickets para sa Boo at the Zoo. Kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon, alas 4:24, mainly sunny and medyo mahangin nga po, 21 degrees. Mamayang gabi ay medyo maulap at mahangin, bababa ang temperatura natin sa plus 4. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny, naka-forecast maghapon, mahangin din, temperatura natin na akyat hanggang 18 degrees. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 17, sa Biyernes, maulap, high of 16, at sa Sabado is gonna be a mix of sun and cloud and a high of 24. Sa kasalukuyan, ingat po, medyo mahangin, buti na lang nga maaliwalas, mainly sunny, 21 degrees sa Winnipeg.

0: Let's do it na. Tawag na 204-780-8181 ang inyo pong number na tatawagan kung gusto nyo ng apat na tickets, 4-pack of tickets para sa Boo at the Zoo. Nagaganap na po ngayon sa Assiniboine Park Zoo. And tamang-tama kasi Halloween na, malapit na, di ba? But hindi naman to sobrang nakakatakot. Medyo lang. Medyo lang, no? Kasi pwede mga bata eh. Alam nga naman, takutin mo naman na grabe yung mga bata. So it's just something fun to do with the kids, with the whole family, sa inyong mga barkada, pwede rin naman buong pamilya, buong kaibigan po eh, magkakaibigan, pwede dito sa Boo at the Zoo sa Assiniboine Park Zoo. Paalala lamang na kung kayo po ay nanalo na for the past 60 days ng premyo dito sa CKJS, ay bigyan naman natin yung chance sa iba pa nating listeners na manalo rin ng premyo para lahat masaya, di ba? 204-780-8181. Let's see sino ang ating lucky caller ngayong hapon. Ito na. Hello? Ay, bumitaw siya. Dito tayo sa kabilang line. Hello? Hello, magandang hapon.
1: Hi, good afternoon.
0: Sumasali ka ba sa ating contest?
1: Opo.
0: Anong contest?
1: Boo at the Zoo.
0: Boo at the Zoo. Okay, nahihiya ka ba? Hello? Huwag ka mahiya. Tayo lang daman nag-uusap dito. Ano yung pangalan?
1: May Ramos.
0: Ha? Pakiulit.
1: May Ramos.
0: May Ramos. Oh, huwag ka mahiya, May. Kumusta ka na?

0: your family members or your friends.
1: Okay, thank you.
0: You're welcome. Yung mga kids ba sa family?
1: Oo, dalawa.
0: Ayun, so tamang-tama. Okay, Mai, congratulations. Baka may gusto ka batiin?
1: Wala naman.
0: Tipid mo naman. yung mga kasama, wala ka ba kasama dyan sa sasakyan?
1: Yung nanalo kong kaibigan nung isang araw, si Marika, nag-ano sa akin, sumali dito.
0: Oh, ayun. Okay. Buti na lang, in-encourage ka niya, nanalo ka tuloy.
1: Oo nga, kasi hindi pa ako nakakapunta eh.
0: Oh, that's good. At ito yung chance mo na pumunta. So again, congratulations, I'm Mai Ramos. And please stay on the line, may kukunin ako information.
1: Okay, thank you.
0: Okay, you're welcome. Huwag po mag-alala yung mga hindi pinalad today dahil hanggang Friday. Mamimigay tayo nitong Boo at the Zoo 4-pack of tickets para makapunta rin po kayo dyan sa Assiniboine Park Zoo. And ongoing na hanggang October 31. For tickets and more information, pakibisita lamang ang kanilang website, Assiniboine Park Zoo.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Good afternoon mga kaibigan, alas 4.32 ang ating oras. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Sa Ottawa, ilang linggo nang nagsusulputan ang mga posters and stickers na ina-advertise ang anti-immigration group na Dominion Society of Canada na nananawagan ng mass deportations ng milyong-milyong katao na binabatikos naman online dahil sa racism at white nationalism. Pero ayon sa Ottawa Police, ang mga posters at stickers na inire-report so far ay hindi raw maituturing na hate crimes. At ayon sa pinuno at founder ng grupo na si Daniel Tyree, hindi hihinto ang kanilang recruitment campaign. Simula pa lamang daw ang mga posters at stickers at dapat maghanda ang mga residente ng Ottawa. Ang Dominion Society ay isang registered non-profit corporation na nakabase sa Ottawa at naitatag noon lamang 2025. Nagrenta ito ng isang virtual office sa Chateau Laurier Hotel malapit sa parlamento mula sa kumpanyang Regus hanggang noong September, kung saan lumipat naman sa isa pang virtual office sa 222 Queen Street. Naniniwala umano ang grupo na tanging ang mga Anglophone at French people with English.

English, French, Irish at Scottish settler ancestry ang nagkukwalify bilang Canadian na later ay sinalihan na rin ng iba pang Europeans. Hindi naman malinaw kung itinuturing rin ba ng grupo ang mga indigenous people bilang Canadians. Samantala, binibigyang babala ng RCMP ang mga Nova Scotians tungkol sa latest scam kung saan involved ang pagbili ng ginto at pagbibigay nito sa mga scammers na nagpapanggap naman bilang mga pulis. Ayon kay Corporal Mitch Thompson ng RCMP Commercial Crime Section, tinatawagan ng mga scammers ang mga biktima at magpapakilalang sila ay taga fraud department ng isang bangko at sasabihang nanganganib ang kanilang pera dahil sa mga foreign hackers. Pagkatapos ay uutusan ng mga biktima ng bumili ng ginto mula sa isang legitimate dealer online sa Canada gamit ang kanilang savings at investments. Pagkatapos ay utusan sila ng mga scammers na ibigay ang gold sa isang taong magpapanggap bilang isang pulis. Bukod sa Nova Scotia ay may mga ganitong ulat rin ng panloloko sa Ontario ayon sa pulisya. Ang ganitong klaseng scam umano ay tinatawag ring bank investigator scam or financial grooming scam. At dahil sa kahihiyan ay hindi naman nagre-report sa pulisya ang maraming biktima. Pero ayon sa mga pulis, mahalagang maintindihan na ang fraud o panluloko ang pinakamadalas na krimeng ikaw ay mabibiktima sa Canada. Wala umano itong pinipiling socioeconomic status or gender, racial background o iba pa. Lahat ay pantay-pantay at maaaring mabiktima ng panluloko or scam. Sa iba pa nating balita, palalawakin naman ng Porter Airlines ang presensya nito sa London International Airport sa pag-anunsyo ng 5 bagong year-round domestic routes simula sa susunod na spring. Ayon sa airline, ang bagong service ay magpo-provide ng non-stop flights mula London patungong Vancouver, Edmonton, Halifax, Ottawa at Montreal. Apat sa mga bagong ruta, kabilang Halifax, Vancouver, Ottawa at Montreal ang ilulunsad sa April 12, 2027. Ang serbisyo naman papuntang Edmonton ay magsisimula sa May 6. Kamakailan ay inilunsad na rin ng Porter ang 4 na bagong ruta mula London patungo naman sa mga warm weather destinations sa Florida, Mexico at Jamaica. Yan ang ating mga balita sa Canada.

Kagaya naman ng panahon dito sa Winnipeg, alas 4:37. Mahangin sa labas, buti na lang at maaliwalas, nakangiti ang araw, 21 degrees. Mamayang gabi, there's gonna be a few clouds at medyo mahangin. Bababa ang temperatura sa plus 4. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny maghapon at mahangin din. Temperatura ay aakyat hanggang 18 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan ay medyo mahangin, mainly sunny. 21 degrees sa Winnipeg.

0: Now listen up.
1: Time now for Showbiz Bits on Afternoon Posada.
2: Magandang hapon mga kaibigan. Dumako tayo ngayon sa ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Inamin ni Gerald Anderson ay mga lumalapit raw sa kanya na mga personalidad para siya ay pumasok sa politika. Pero sabi niya ay hindi pa raw siya handa at marami pa siyang kwento, istorya na gusto niyang gawin sa kanyang buhay at masaya siya sa pag-aartista. Dagdag pa niya na dahil raw sa masaya siya sa pag-aartista, nakakagawa siya ng pusong bayani at may mga gagawin pa siyang projects in the future. Meron din daw siyang teleserye na gagawin tungkol sa mga sundalo, tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas na merong impact yung kanyang ginagawa. At saka nagagamit naman daw niya ang ibang politiko. Aniya, ay maraming opportunity, may mga kaibigan din siya sa politika, kaya kumbaga ay pangit yung word na nagagamit sila para makatulong sa mga tao. Sa ngayon raw, ang purpose niya bilang celebrity ay makatulong kahit hindi siya isang politiko. Samantala, marami ring charity program si Gerald na obviously nakakahingi siya ng tulong sa mga politikong kanyang kaibigan. Samantala, pagdating naman daw sa kanyang buhay pag-ibig ay medyo stop muna daw siya at masaya siya sa kanyang single status ngayon at concentrate muna sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Samantala, sumama na rin ang K-pop group na Stray Kids sa pag-boycott ng 2027 Grammy Awards. Ang nasabing hakbang ay matapos ang kontrobersyal na pagpapakilala ng bagong kategorya sa Asian pop music na siyang binabatikos ng mga nahihilig sa K-pop at J-pop. Una nang nagpasya ang BTS na hindi sila magsasubmit ng anumang kanta sa Grammys noong Hulyo. Rason ng BTS na nais raw nila ang kanilang mga kanta ay marinig at mahalin kung ano ito kaysa paghiwalayin pa ng rehiyon at lingwahe. Oo nga naman, music is universal, di ba? Hindi naman nagbigay pa ng anumang dahilan ng grupong Stray Kids sa kanilang desisyon at hindi na rin daw magsasubmit ng mga kanta para sa Grammy Awards next year. Yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits.

0: Para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg, yung alas 4:47, medyo mahangin pa rin dito sa Winnipeg, but buti na lang at clear, mainly sunny, 21 degrees. Mamayang gabi ay medyo maulap at mahangin, bababa ang temperatura natin sa plus 4. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny maghapon at mahangin, temperatura aabot sa 18 degrees. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 17. Biyernes, maulap, high of 16. Pagsapit ng Sabado is gonna be a mix of sun and cloud and a high of 24. Sa kasalukuyan ay medyo mahangin, buti na lang mainly sunny, 21 degrees sa Winnipeg.
1: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. All individuals on the voters list will receive a voter's notice in the mail telling them where to vote on Election Day. If you have not received a voter's notice, visit winnipeg.ca/where-do-I-vote for additional information.
2: Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na. Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m., 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, pumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.
3: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents." Dr. J. Vernine Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
0: Meron na lamang halos 10 minuto bago sumapit ng alas 5 ng hapon. Magsisimula na tayong bumiyahe patungo sa ating third hour ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Kaya sana relax lang kayo dyan at magputuloy na makinig at makibarkada sa amin hanggang maming alas 7. Hatid ng ating programa ang magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon at may init na balita mula rito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Kaya wherever you are, ano man ang inyong time zone ngayon, saan man nakakapakinig in different parts of the world, ay patuloy sanang makibarkada sa ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7.

Mabuhay, masayang Martes sa inyong lahat mga kaibigan. October 6, 2026. Welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. And hopefully, so far so good ang takbo ng inyong araw, anuman po ang inyong time zone, saan man kayo naroon at naaabot ng ating programa. At sana rin ay makibarkada kayo hanggang maming alas 7 dahil marami pa tayong mapapakinggan na magagandang awiting Pilipino sa mutsaring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya't relax lamang at pakipatuloy nyo kami sa inyong background dyan, sa bahay, sa trabaho, sa inyong masasakyan, sa man kayo naroon, tuloy-tuloy hanggang mamayang alas 7 ang ating Afternoon Pasada with Lucille.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating Afternoon Pasada. Balita sa ibang bansa sa Thailand, ipinag-utos ni Prime Minister Anutin Charvicarul ang paghihigpit sa mga airport at travel preparations para sa mahigit 10,000 kataong dadalo sa International Monetary Fund World Bank Group annual meeting sa Bangkok. Nire-review na rin ng mga opisyal ang 4 na flood contingency scenarios, kabilang mga pagbabago sa transportasyon at isang procedure sa pagdedesisyon kung kakanselahin ba ang mga events sa panahon ng extreme emergency. Ang 2026 IMF World Bank Annual Meetings ay gaganapin sa Queen Sirikit National Convention Center sa October 12 hanggang 18. Ang Thailand ang muling mag-host nito matapos ang 35 taon na unang pag-host. Ang IMF World Bank meeting sa Bangkok ay inaasahan makaka-attract ng mga finance ministers, central bank governors, mga ekonomista at civil society representatives mula sa 151 bansa.

Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, arestado ang isang rideshare driver at kinasuhan ng di umano'y pang-asultong sekswal sa isang pasahero sa Winnipeg. Ayon sa mga pulis, inihatid ng 27 anyos na lalaking rideshare driver ang kanyang pasaherong babae sa requested destination nito bago inasulto. Ayon pa sa report ng pulisya, nangyari ang insidente sa Weston neighborhood noong September 27. Matapos umanong makatakas mula sa sasakyan ng suspect, ay tumawag ng pulis ang babae. Kinabukasan ay naaresto ang suspect sa isang apartment complex sa 400 block ng Kennedy Street. Naharap siya ngayon sa isang sexual assault charge at pansamantalang nakakalaya. Samantala, magdaragdag naman ang mga camera sa kanilang growing surveillance system ang Rural Municipality of West St. Paul. Noong isang linggo ay nagpalabas ng public notice ang RM na nag-aanunsyo ng paglalagay ng mga kamera sa 5 lokasyon bilang bahagi ng ongoing efforts na suportahan ang kaligtasan at seguridad ng community. Nagsimulang gumamit ang RM ng video surveillance noong 2014 para makatulong sa pagdetect at pagpigil ng krimen tulad ng pagnanakaw at vandalism matapos amyendahan ng council ang kanilang municipal audio and video recording policy. Ang mga kamera umano'y naghahatid ng karagdagang layer of visibility sa mga key areas sa buong West St. Paul at maaaring makasuporta sa munisipalidad at law enforcement sa pagresponde sa mga insidente o pag-imbestiga sa mga concerns ayon sa RM. Ang latest wave of cameras ay i-install sa Deer Man Road, Coruna Avenue, Parkview Point Drive, Capellas Drive at sa Rivercrest Park. Ilang cameras na ang nakalagay sa mga neighborhood entrance sa palibot ng West St. Paul. Yan na ating mga balita sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita mula sa ibang bansa, sa US nagdeklara ng isang statewide disaster emergency si New York Governor Kathy Hochul dahil sa measles outbreak. Naunang ganitong deklarasyon ng isang US state simula nang biglang dumami ang mga kaso noong 2025. Pinalawak rin ng state ang pool of health professionals na pinapayagang magturok ng measles, mumps, rubella or MMR vaccines habang patuloy ang pagtaas ng kaso sa mga rural communities. Ang New York ay nakapag-ulat na ng 108 measles cases ngayong taon hanggang noong October 3. Kabilang ang 72 simula noong July 15 sa under-immunized rural communities sa 18 counties. At ito rin ay mas mataas sa karaniwang annual levels ayon sa kautusan. Samantala sa France, pinaputukan ng mga pulis ng tear gas at water cannons ang mga protesters na humaharang sa mga French high schools ngayong Martes habang dumagsa sa mga kalsada ang mga estudyante, guro at mga magulang sa pinakamalaking day of action sa isang serya ng mga demonstrasyon laban sa anilay mga understaffed at sira-sirang classroom sa bansa. Sa Marseille at Nantes, naglalakihan ang mga protest signs na nagsasabing "The state has killed national education" at iba pang mensahe sa largely mapayapang rallies. Sa Toulouse, kapit-bisig ang mga magulang habang nagmamarcha sa city. Pero sa Strasbourg, Lyon at Rennes, nagiging bayolente ang mga demonstrasyon kung saan nagpapaputok ang mga pulis ng tear gas habang nagpapasimula ng apoy ang mga protester sa kalsada at naghahagis ng mga bagay. Ang mga protesta ay nagsimula noong September sa mga deprived suburbs ng Paris bago lumawak sa buong bansa. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg ay maulap, bababa ang temperatura sa 7. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny, naka-forecast maghapon. Mahangin, lalo na po late afternoon. Temperatura bukas, maaaring umakyat sa 18 degrees. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 16. Biyernes, maulap, high of 16. Pagsapit ng Sabado, is gonna be sunny and a high of 24. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa CKJS.com.

It's October 6, 2026. Happy birthday kung ngayon ang inyong kaarawan. Happy anniversary kung meron naman kayong mga special moments na inaalala today. Maligayang bati sa inyo. And many more happy, blessed years to come. Welcome sa ika-apat at huling oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Sana ay samahan nyo pa rin ako hanggang maming alas 7 dahil magpapatuloy pa rin magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon at mainit na balita. Kasama nyo kami hanggang maming 7 habang kayo ay nasa bahay o nasa trabaho, bumibiyahe, or wherever you are in different parts of the world. Maraming salamat po and keep tuning in sa ating Afternoon Pasada.

Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg ay maulap, bababa ang temperatura sa 7. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny, naka-forecast maghapon. Mahangin lalo na po late afternoon. Temperatura bukas maaring umakyat sa 18 degrees. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 16. Biyernes, maulap, high of 16. Pagsapit ng Sabado, it's gonna be sunny and a high of 24. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa CKJS.com.

0: Para sa ating balitang kalusugan, pagbawas sa ultra-processed foods maaring makabawas sa mga sintomas ng depression. Iniuugnay sa emerging research na ang high consumption ng ultra-processed foods or UPFs sa mas mataas na panganib ng depression. Ngayon, isinasuggest sa isang maliit na pag-aaral na lumabas sa JAMA Psychiatry na ang pagbawas sa UPF intake ay maaaring makapag-ease ng depression symptoms. Walang universally accepted definition ng ultra-processed foods or UPFs. Gayunman, isang widely used classification system na tinatawag na NOVA ang nagde-define sa UPFs bilang industrial formulations na gawa primarily mula sa mga substances na kinuha mula sa iba't ibang pagkain, madalas ay may kasamang additives na hindi karaniwang ginagamit sa pagluluto. Mga halimbawa nito ay soft drinks, packaged snacks, candies, sausages, hot dogs, and pastries. Sa mga naunang research, iniugnay na ang mga UPFs sa mas mataas na panganib ng depression, anxiety, eating disorders, at iba pang mental health conditions. Dito sa bagong pag-aaral, napababa ng mga participants ang kanilang UPF intake ng mahigit 85% at nagkaroon ng significantly lower depression scores sa tatlong standard measures habang sumusunod sa low UPF diet. Kinailangan ring mag-agree ang mga participants na hindi baguhin ang kanilang medications, therapy, exercise o pagtulog during the study. Matapos ang pag-aaral ay nakitaan ng mga ito ng mas mababang depression and anxiety scores habang nasa low UPF diet phase kumpara sa kanilang usual diet. Sa kabilang banda, may ilang limitasyon ang pag-aaral kabilang ang maliit na sample size, reliance sa self-reported dietary data, at iba pang factors na maaring nakapag-contribute sa mga pagbabago ng sintomas. Kailangan rin umano ng mas malaki pang pag-aaral para madetermina kung ang pagbawas nga sa UPF intake ay maaring makapagpa-improve ng mga sintomas ng depression ayon sa mga researchers.
1: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Binabantayan na ng Department of Health ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa kasunod ng pagkamatay ng isang laboratory researcher sa Russia dahil umano sa exposure sa live bacteria. Ayon sa Department of Health, wala pang dahilan para maalarma dahil wala umanong human plague transmission sa bansa. Ang dapat anilang tutukan ay ang posibleng pagpasok ng sakit mula sa ibang bansa, lalo't madaling maipasa ang pneumonic plague sa pamamagitan ng respiratory droplets. Bagamat hindi nagdeklara ng outbreak nito sa Russia, pinaiigting naman ng DOH ang surveillance sa mga taong posibleng magpakita ng sintomas ng sakit.
2: Hindi pa naman siya in-elevate as a matter of concern. But internally, we're already preparing. Mabilis din naman yung action ng Russia dahil in-isolate na nila yung mga potentialing na-expose. At medyo nag-monitor na sila.
3: Bumulwak ang tubig sa gitna ng Marcos Highway sa Antipolo City ngayong Martes ng umaga. Nakuha na ni Bayan Patroller Chelay Mendoza ang maputik na baha sa bahagi ng harap ng Gate 2 na bahagi po ng Barangay Bagong Nayon. Gumilid naman ang mga sasakyan para maiwasan ang bumubulwak na tubig. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasira ang tubo ng Manila Water sa lugar. Dahil sa lakas ng pwersa ng tumatagas na tubig, tuluyang nabutas ang kalsada. Tatlong lanes ng Marcos Highway ang hindi madaanan dahil sa insidente. Ayon kay Antipolo Mayor Casimiro Jun Alcantara Inares III, walang supply ngayon ng tubig sa tatlong barangay sa Antipolo City at Baras Rizal. Magpapadala naman ng water tankers ang Manila Water sa mga apektadong lugar. Inaalam naman ng Manila Water ang lawak ng pinsala sa pagkakasira ng kanilang main line. Nagsagawa na rin ng clearing operation sa lugar pero hindi pa nila matukoy kung kailan matatapos ang pagkukumpuni. Siniguro naman nilang hindi ipapasa sa consumer ang tumagas na tubig sa sirang linya.
4: Palaging nagpapangabot ang bayarin sa kuryente ni na Ellen. Tatlo kasing pamilya ang nag-aambag-ambag para bayaran ng bill kada buwan. Buti na lang at umiiral pa rin hanggang dulo ng Oktubre ang no disconnection policy kaya hindi napuputulan si na Ellen.
5: Kasi po yung mga sahod ng iba hindi sabay-sabay. Kaya nagpapatong-patong sila.
4: Pero may balak ang Energy Regulatory Commission na palawigin hanggang dulo ng taon ang no disconnection policy sa buong bansa. Pero para lamang ito sa mga kumuunsumo ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan.
6: We are able to preserve yung protection that we want extended sa ating mga more vulnerable na mga customers, yung ating mga residential. Dahil we do understand na talagang mahirap yung sitwasyon natin ngayon plus yung power rates pataas pa rin.
4: Para sa consumer gaya ni Cecil na palaging natatambakan ng dalawang bill bago makabayad, dapat umanong walang cut-off sa makikinabang sa walang putulan.
7: So, dapat lahat kasi nga ang nagsasuffer dito pag gano'n yung mga mahihirap na malaking pamilya.
4: Pero umapila ang grupo ng mga electric cooperative sa ERC na huwag nang i-extend ang no disconnection policy. Marami umano kasing consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Agosto.
8: Umaabot na po tayo ng 2.59 billion. So malaki pong epekto nito sa working capital ng ating kooperatiba dahil non-stop non-profit po sila. Baka ho mas mapabigat po ito dahil sa January, pag magbabalik na po tayo sa normal, nag-ipon-ipon na po ang bill nila, baka mas lalo po silang hindi makabayad.
4: Aminado ang ERC na nagkakaproblema nga ang mga co-op dahil nawawala yung prompt payment discount kapag delayed o utay-utay ang bayad nila sa mga supplier ng kuryente.
6: Kailangan nila rin magbayad on time to sa kanilang suppliers, to NGCP, kaya nagsasuffer yung kanilang cash flow, yung operations nila.
4: Samantala, malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa unang araw ng trading sa world market. Ang gasolina at kerosene, sumipa naman agad pero hindi pa naman naabot ng piso kada litro. Paliwanag ng DOE, tumataas pa ang premium o patong sa presyo ng gasolina dahil sa pagsipa ng demand at paghigpit ng supply habang bumaba naman ang premium sa diesel. Pero pwedeng magbago pa ang trend dahil may 4 na araw pang trading days hanggang Biyernes. Bagamat kampante ng DOE sa inventaryo ng fuel sa buong Oktubre, pag-aaralan ng gobyerno kung kailangan na namang mag-angkat ng PNOC ng diesel at LPG para tiyaking may supply sa Nobyembre at Disyembre sa gitna ng exports ban ng China.
9: Right after manotis namin na merong nangyaring kahit isang cancellation lang ng kanilang kontratadong mga deliveries, of course, i-report ko kaagad natin ito sa kay Secretary. Mabilis naman i-trigger uli yung PNOC to look for the supply.
4: Sa ngayon, nasa mahigit 55 days pa ang inventaryo ng diesel, 51 days sa gasolina, habang nasa 33 days naman ang supply ng LPG.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

It's October 6, 2026. Sa mga mahilig or kumakain po ng taco, alam nyo ba ngayon ay ang first ever Global Taco Day. Inilunsad ito ngayong October 6 sa pamamagitan ng isang partnership between Taco Bell and Duolingo para ipagdiwang ang salitang taco, T-A-C-O, na kilala na sa mahigit 30 lingwahe. Ang salitang taco ay ipinapalagay na nagmula sa mga 18th century Mexican silver miners na ginamit yung term or salitang ito para ilarawan yung maliit na paper-wrapped na pampasabog na tinatawag nilang tacos de minero na inilalagay nila sa pagitan ng mga bato. At alam nyo ba na ang mga unang tacos ay nag-originate sa Mexico bago pa dumating ang mga Spanish, kung saan gumamit ang mga indigenous Mesoamerican peoples ng soft corn tortillas para balutin yung maliliit na isda, mga organs at mga insekto around 1,000 to 500 BC. So go ahead, kain ang inyong paboritong tacos ngayong Global Taco Day! Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg ay maulap, bababa ang temperatura sa 7. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny, naka-forecast maghapon, mahangin lalo na po late afternoon. Temperatura bukas maaring umakyat sa 18 degrees. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 16. Biyernes, maulap, high of 16. Pagsapit ng Sabado, it's gonna be sunny and a high of 24. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa CKJS.com.

0: In your home, in your car, 92.7 FM CKJS is everywhere. Download the iHeartRadio app on Google Play or the App Store today.
1: Maraming maraming salamat sa inyong naging pagsama, sa inyong pagbarkada, sa inyong pakikinig at sa lahat po ng ating mga sponsors, mga tagapagtaguyod ng ating iba't ibang programang Pinoy dito sa CKJS. Maraming maraming salamat po. Bukas muli tayong magkakarinigan dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7. At bukas ng umaga, samahan naman ang ating mga barkada at Chester and Donna sa Good Morning Philippines alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this beautiful day. Ako yung nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye.